Jungula Michuhi, Missor Provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilanculos. Mo jangelo tiku jam sambika kumeka tiku enjali dare sala anataka te kaka masiku majazo e antizo igu yangula shizambo shamo jangelo kulozo tiku lechiana kutla seneka kwe tolo ayam keli holo jwe wati maka te lanje katiku nintirisan wati kulechiana Muhammad Kombo kumweni alt komisario kumbe mukombisi wati kujeru jam sambiki tiku enjiana Ricardo Timbuita. Nifizo shikolo kumba mpishinene shwa tikulejiana wana mamusambiki lawa hanyaga tikulejiana. Na mkisha mshangelo atiko atashangela shanga mshangelo alisima kufule ni kanshingele dana mabisinisi yanga kinkwa jesma feira international di comercio lana kujone kutaka shangela ka 23 jwa matiko kuwane mamusambiki. Kudare isala mshangelo atiko atawane tienzo kumuni kubavu shela mkosikazi ya kalika mjangilo wa kusungulo wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. Mjangilo wa tiku na angasena enjala tiku enjali Dar es Salaam, shwanga komandante in chef wa makanja ya tiku, enjali makanja ya tiku kumbi Teatro Operacional Norte, alfunjeni shwa mweda na musimbo da praia. Daniel Chapu akumekihi kusungula musimbo da praia loma vikendi hlengeletani shizo lefiana lana ya mkeliki mafambela ya mintizo ya masoncho kungwani shizalanganya leswi kutani matlangana kashone kutani mshangele kuyangula awanyiki matimba masoncho kuya mahlweni kulela kubekisa kuzula tikwene tshezo. Na kwencheka ile secretary di Estado a Xonjan Kulu Zambezi a kwavela vantshwa lava va hlawuliwiki ku landza ta vusontshwa a ku va va xixima minawo kun'we ni ku kombisa un'wana tiko ku fambeni ka ku visiwa kwavo a xifundzhan kulu lexiya. Avelino Muchini a favulavula tolo dorobenja Kilimani ku fambeni ka minkhuvu ya ku lela ku tlula kin'intshwa lavantshwa a nga ntlawa ku sungula ku ya videni na n'waka. Hlangano wa ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava OMS kun'weni vakombisi va ku tlula 4 wa makumi ya matiko va pasisi kun'weni ku pfumela makungu lama seketelaka ku va ku va ni voneleli kun'weni ku bekisa matshamela ta vudhawu ka xitshungu ku fambeni ka nkama lowu ku vonekaka swidzedze ku matiko ya misava. Mapela masayiniweki ma pasisiwini ma va ma kombisiwa fambeni ka nhlengeletani leyi viki kone a Istanbul lana maseketelaka ku va ku yakiwa swipiritana leswi nga ka matshamela manene ni ku va swi kota ku yamukela xitshungu hi tindlela letinene ku nkama wa swidzedze a nga masikloni. Igemeta kumkomisa majungula mixu kumkomisa ta maxela tintidiso leswaku doropa bya tete byi tayisa ku tlula hinkwayo tiko hi mpimo wa 32 graus centigrados. Man'wana madoropa ma ta va ka xiyimo lexi Beira 31, Kilimani na Nampula 30, Inhambane na Pemba 29, Chimoio 28, Vilanculo 27, Maputo 25. Evugam, o tapapela madoropa é canchaichai na Lixinga ha 24 graus centígrados. Muncia do Janseca, Lawa, ave madjungula ya Michuhi, Missor Provincial de Maputo, manguana madjungula kumora mataka, ali Michu.

0: Swikarhata hikwalaho hikuva ha mahanyelo ma karhata hambiloko u zama ku ku rhendzeveta vutomi letikaka. Se leswi u nga yo xiju ni xa Xitsongo u kalaka u nga lavi ku endla. Leswi lixaka u ta ku wema u ta sukela kwihi? Lixile muyingiseli wa ku rhendzeka, sungula ku va u yanakanya, sungula ku va u qavanga leswaku kasi leswi lixeke ni fanele ku va ni endla yini. Xolo xa Xitsongo u xi endlaka xi nyikile sima hikuva hi xona xi ku nyikaka bindzu. U nga karhali nakona u nga vumarhambu, tiya swo u ti landzela emitirho ya wena, u ti landzela emakungu ya wena. 5:22 a nkama wa famba.
1: Ya mamano vatsongwana a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo, yi hi veke ka xiyimo xa kwa ni nga xipimisi mani.
2: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa, ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
2: Manyisa hi luya wa tihomu wa matsala manyingi ya mavele ni timanga.
1: Hi luya phaya nga ha na nchumu, tihomu ti fambe ni mati hinkwato, matsala ma ha hlukelile, swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
2: Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
1: A ku lukanga munhu kata. Se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana, hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
1: mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
1: nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela ma bihile, hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
1: Nkata a hi nga ta fa hi ndlala la, switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Impela impela wena uto tshama emavoko kwa ha leswi mina phoke ni nga penda ntinwala ha swi ta kuwema hi vula ya wena ke mwingise to rhandzeka leswaku ha hi nga tsika mhaka leya ku tiendla swa vuxiki u kumina ntirho wa ku ni nge wu endli mina ni nge frijeli mabaji mina ni nge xavisi mati mina ni nge frijeli amba tifios mina ni nge xavisi mikwama se u la ku hangisa ku yini va ka hina hikuva a vutomi la masikwana lawa ni lavaka ku va na wena u rhendzeveta u nga va voni vanghana laya loko va rhwala xijumba va kumina se swo swini ya ku pimeleni hileswaku va zamana ni lowutomi na wena u ringise kusa mahanyelo ma karhata ma lavaka ku va hi rhendzeveta ma lavaka ku va u khoma lexiya a ku va u tipfuna hikuva hambiloko u rhendzeveta swi karhataka se loko u tshamile wa swi yanakanya leswaku leswi ni xeke leswi u ta ku wema ni sukela kwihi ni ya kwihi hikuva ku kala ni xitsana na vatsongwana va lava ku tiva nchumu loko dlambu li ta ku latlakuka u to va twa a kuma makeripawu u cuka se ni se kuma swaka ku na xapawu xi nga la ni hambi swi chukelana swi kona xirhami lexi se a swi yantswiko ku va impelaimpela u huma u zamaka ku va u pimelanyana kaldu laya u zamaka ku va u hayekanyana minkwama laya u zamaka ku va u khoma lexi ni lexiya hi swi ni lisima nakona vo swin'wana zamaka ku va kola kaya laha u byalabyala a ku va u ta khayakhaya switsongo ka a swi na byala kambe hi fanele ku va hi tihita hi fanele ku va hi ti karhata a ku va hi yantswisa a mahanyela ya hina sinkoresh na 40 minutos i nkarhi wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Hi 3 kama wana nga jodlo wa 1946 ku vumbiwa nhlangano wa matiko ya misava wa ku hanyela mintirho ya vudahi OMS. Hambi swi ri tano nhlangano lowu wu sungule ntsena ku tirha hi 1948 na wu hisekela ku tlhavukanyisa ni ku seketela mintirho ya ta vudahi matikweni ya misava. Ku vumbiwa ka nhlangano lowu a wu ni 185 wa matiko ya swirho lawa a ma rhangeliwa hi xiwubyana xa ku vumbiwa hi 13 ya swirho. Nhlangano wa OMS wu rhangeliwa hi nhlangano wa matiko ya misava.

0: Hi 3 ka mawuana nga Julu wa 1962 ku huweleliwa ntshunxeko wa Argelia. Matimu ma hlaya leswaku ku ya fika lembe ra 10,000 na Yesu a nga se velekiwa tikweni ra Argelia a ku hanya vanhu va rixaka ra vaberebere. Kambe kusukela lembe ra 1,000 ka nguva yoleyo, muganga wu sungule ku phangiwa hi mintshungu ya kusukela Kartago leyi nga simeka vutshamu bya yona minkingeni ya tiko a ku va yi rhangela mintirho ya mintengo yi endliwa ni vamatiko. Kambe ku famba ka nkama, vaberebere va tlhele va kuma vutifumi bya vona na va londzovota nyimpi leyi a yi hlakata vuhosi bya Kartago. Kambe ku famba ka lembe ra 1200 na Yesu a nga se na velekiwa, Argelia ya phangiwile hi vuhosi bya Roma. Hambiloko hi vugamu vuhosi bya Roma byi sinisekile ku huma tikweni, vaberebere a va ha swi kotanga ku rhangela tiko hinkwaro tanihileswi va nga hluleka ku teka miganga leyi a yi rhangeriwa hi va Vandalu ni va Byzantino. Hi ku famba ka nkama, Argelia a tlhela phangiwa kambe hi khambi lero hi vuhosi bya va Ottomano va ku rhangeriwa hi va Kair ad-Din. A ve vuhosi lebyo byi nga yaka mindzelekano leyi ku ta fika namuntlha yi biha ka tiko ra Argelia. Hikuva hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 17, a minkingeni ya Argelia ku ni swigevengo leswi a swi dumela mabyatsu, vuhosi bya Fransa byi leletile ku va ku hlaseliwa ku va ku phangiwa tiko ra Argelia, mhaka yi nga hetiseka hi 1830. Hambiswiritano, vukhonzisi bya ku hetiseka bya Fransa byi humelele ntsena hi nguva ya malembe xidzana 20. Kusukela lano, vanyamasimu vanyingi va kusukela matikweni ya Fransa, Italia, Hispania na Malta va ye va ya ka tikweni ra Argelia a ku va va landza ta mabindzu ya vona, va londzovota timbangu leti a ti phangiwile hi vukolonyi bya Fransa. Loko vukolonyi bya Fransa byi vona leswaku bya pfukeliwa hi vana va tiko hi 1947, byi sungulile ku wonga vana va tiko hi ku va pfumelela ku va va vitaniwa vana va Fransa, na hi ndlela leyo a va ni mpfumelelo ni mfanelo wa ku hlengela mfun'wini wa tiko. Kambe hi rolembe rolero, vana va tiko va vumbile ntlawa wa ku lwela ntshunxeko wa vito Frente de Libertação Nacional. Ku vona hi 1958, vana va tiko lava a va ye va ya chavela tikweni ra Gibita va vumba mfumo wa nkamanyana, Governo de Transição. Loko hi 1958 ku hahluliwile mfumo, Charles de Gaulle wa Fransa a nyikelile vutifumi ka vana va Fransa. Kambe masocha ya vukolonyi ma ye mahlweni hi ku endla tihanyi ka vana va tiko. Mbitsi leyo yi ye ya hela ntsena ndzhaku ka loko hi 1962 ku funguliwa xipfumelelwano xa Evian, na ka xona mfumo wa Fransa a wu yamukela vukona bya vutifumi bya vana va Argelia. Ndzhaku ka hlawulamana nga endliwa tikweni na ku humelelile FLN, ku vumbiwile Republika Demokratika d'Argelia ku va ku simekiwa Ben Bella ku va murhangeli wa tiko. Hi 3 ka mawuana nga Julu wa lembe ra 321, Imperador Constantino wa Roma a leleta ku va vatirhi va va ni siku ra ku wisa hi vhiki. Siku lero a ri vitaniwa leswaku i siku ra dyambu, tanihileswi hi nkama wa kona Roma a ku khongeliwa xikwembu xa dyambu. Kusukela lano masiku ya vhiki ma sungulile ku cincacinca ku za ku fika lani ringani ntlhanu wa masiku na mambirhi na ku herisiwa ku navela ka vukhongoti bya Xikristi. Hikuva siku ra hosi hi Xilatin a ri vitaniwa Dominicus Diem, na ku ve xitshungu a xi nga swi koti ku hlaya vito leri hi ndlela yinene ku ze ku fika lani siku ra ku humula ri nga vitaniwa Domingo, mhaka yi humelelaka ku ta fika namuntlha. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ku vumbiwa ka nhlangano wa matiko ya misava wa ku hanyela mintirho ya tavudawu, ku hueleliwa ka ntshunxeko wa Argelia ni ku hlayiwa ka siku ra ku humula ka vatirhi hinkwavo. Nongonoko lowu wu lulamisiwile ni ku kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Dishile vovo.
1: Dishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga, i munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jahaleli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku n'wi komba elirhandzu, ku n'wi pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: papai, mamani, kumbe mutamelo mujonzi. Hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. A ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
1: Bola no belo avô clash matzilo é calte que escreca campo. A calta belo a sungula. A calta belo ombere. A fulamela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
2: O meu mungo é cava cuzeli. Vantango. Tênica campo. Wassa. Tanga belo canguana. Wantan. Wati. Wati. Atulela belo um pepo.
1: Cassiana enda ine.
2: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa. Tului. Aí enda su combi. Su sacubeno. Um wana karate. Rumasila. Ya kusuluka. Macambe manyingi. A komba ku karateka.
1: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Esi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Kunene muyingiseti wa ku rhandzeka, hikuva selixeke hi nkarhi wunene wa ku va wu gingiriteka wu khoma lexi u khoma lexiya ku kombisa leswaku ka kunene lixile na lixeke lixeleke ku va hi rhendzeveta lixeleke ku va hi tipfuna. Nambi wena u kalaka u nga se fika mbangwini wa wena wa bindzu hi wo lu nkama lowu wa ku va u tsutsumela kona hi famba hiyaheka hi ya hetisela vhiki a ni linya muthayi wa wuntlhanu hi ta humula mundzuku u nga teriwi hi gome tsutsuma u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu sa. Silly sheep.
1: Wow.

0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-800 u nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Oito horas na 35 minutos. E mais feliz no Kuvahi, Pangala Tarana Wena, e Segatela na Wena, Michluka, Titimetanyana Kuzongo, e Kuvanya, Mutavashiva, Tamatsamela Yankama, Bavola Lishaku, e Maputo, Atavani, 25 graus centígrados, Michluka, Moyana Sabanyan. Kambe leso swinga siveli ku va mwingisetwa ku rhandzeka u tilandzela emitirho ya wena u tilandzela makungu ya wena leswi swi vekiseke ka siku la nyamuntlha lixile u fanele ka va kunene u landza hinkwaswo leswi swi vekiseke ku va u swi landza wa ntlhanu lweyi wa nyamuntlha.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, nambi xeweni munene nada.
4: Wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko, loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndzhaku ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka mimiti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
5: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas, 7 quenis, samal quenis mentira, emissário provincial de Maputo, e acha na escala colantzinho a dropa, la camatzolo, que 102.3 FM e 1008 onda média. Encaro que vai com a mongo e a micho e a chifunzanculo, Maputo.
2: Magungu ya misho ya shifunza nkulu Maputo mahla yoi David Ntimanam. Vanvambiri vavavisuwile nzaku kakudumeliwa hi timpfuva a local dade ralendelani xifundzeni xa matutwini xifundza nkulu Maputo. I vudumeli byi humeleleke hi minkama ya ku hambana a ridongeni ra rin'we ra maqhivi lani mun'we ka vona a tolovela ku va landza mintirho ya ta vurimi. Loka vulavula mchini na inata washi murangeli wa local dadi Liriana Armando Mungwenya. Arungulile kuwa a local dadi relendelani. Riaki wile intlano makpivi ni ringwa. Lipsi endlaka kuwa ntalo avano valanza a tavurimi a tindawe nditiana ikolaka kuwa tukumbisaka kuwa tinonile. Mungwenya ayengete ikuvula lesha kumfumu wa shifunza ukari ubasopisa shitungu. Akuwa singa toloveli kukumeka ama tsudzweni la wayana kunga ni mangu ikulu ya vudumili jati mfuvu ni tingwenya. Ndelani imuganga ukumeka kakususinene ni shitandelo sharvala rakulaisa shahari anga Parki National di Maputo lumu kutolovela kakuwa kumelela sinene kuluisa nakavanu ni shahari. Holodze wanzawulu ya tauda useni isi na muntla ayenzela Institute National Saudi anga munti watavukeshi ramavalji ni miri ukumeka kashifunze nishama rakwe nishifunza nkulu Maputo. Rianzo rakwe rini kongometo wakulava kutiva matila msela ya munti luyana kata vtutumeli ramavalji ngupfu yashi tsuketa manga tsukaka maduvuka. Murangilwegi atayenzela ama laboratory ya kwambana mbana lani kumeliliswaka biolojia molekular, mikrobiolojia, serologia, entomologia, parasitologia ni ingwana ikwendela kayona. Munti wa kupfisa vagweta anga Centro de Formação Jurídica e Judiciária ukumekaka kolomo kama tsolo shunza nkulu Maputo na muntla ukangula a Centro de Recrutamento e Seleção. Intirlunga ta fambisuaka iwolobje wanzawulu ya ta ululame ni ukongeli Mateus Saizim. Namuntla isikuro gamu ra foro ra vamabindzu na nkongometo ali ku yandlala ta tavukosi lomudorobeni ra kamatsolo. Tolo sikuro mbiri ra magovela lawa vamabindzu vangari vangani vakombisile swikarati vanga tsukaka vakumana na swona na vavulavuleke hikuva mfumo u fanela ku va u teka tindhawu ti kalaka ti nga tirhisiwi na siku ni malembe ya ku hlawa va nyikela ka lava va nga swi kota ku va va tilondzovota hikuva va endle xo karhi nkongometini wa ku va ku tlakuxiwa ta mabindzu. Enkarhini wa kona mintirho ya Radio Mozambique yi twile marito ya murhangeli wa xiyenge xa ta mintengo hi xiyimo xa doroba ra ka matsolo Julieta Musanyana lweyi a runguleke ku va mfumo u li karhi u endle hinkwaswo nkongometini wa ku va u na byalisa a malandzela ya ta mabindzu ka matlhelo ya ku hambanahambana. Mukomiso mfumo xifundza nkulu Maputo Rekis Bonjezi a tsatsiya vatshami va xidorobana xa ka na mahaxa hikuva va va ni ku patsana va hlengela swin'we nkongometini wa ku va va yisa mahlweni nhluvuko wa xidorobana lexiyana. I marito a mameliseke loko a ta va a hlengeletanile ni vakhongeli va tinkereka ta ku hambanahambana xidorobaneni lexiyana xa xifundza nkulu Maputo. Nkarhini wa kona vurhangeli bya xidorobana xa ka na mahaxa byi humelelisile swikarhato ri tlhanganaka na swona ngopfu ka ta timali laha a va vulavuleke nakona i ku pfumala ka timali ta ku holela vatirhi va swiyenge swa ku hambanahambana. Muyikiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo ya xifundza nkulu Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

Inkomo swinene David Ntimana ku va u swi kotile ku va u yi fikisela mahungu ya nkarhi lowu 9:05. Muyingiseri wa ku rhandzeka, loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wa Wuhash hi kumeka doropeni la ka Matsolo Ruwada Resistance eka nhlaya 3 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuru Medlori ka Mateo Jordan Simango kule Bayer Ferroviari ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni le Taninga Baraka Vovo Sicilia le ka Nwamatibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xitaleni xa Kanyaka papelari ya ka Rixichambalo le Beredwane Baraka Armando Shop le Matendeni Quarteirão 68 Andrade Nyabinda CF le Bar da Liberdade Quarteirão 14 Baraka Nwamunyingi hi le Boane a Bayer Doshi ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissori Provincial di Maputo hi le ka mixo wa ntlhanu 3 July 2026 na yi emahlweni hi ku va hi pangalatana na wena hi tsakisana na wena munghisito ku rhendzeka hi navela leswaku hakakunene mixo lowu u ta va na u swi kota ku va u landza emitirho ya wena u ti landzela a makungu ya wena u ti landzela hinkwaswo leswi u swi vekiseke ku va u swi endla ka siku leli la nyamuntlha hikuva hakakunene loko u kumile swinkamananyana u nga swi tshikeli mundzuku leswi a wu fanele ku va u swi endla nyamuntlha hikuva la mundzuku a wu tivi.

0: Campo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: une mumwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka Campo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ixi karitawu la mina li fambile mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimani
3: weno karitawu la mina la xibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi loyi infermera a taku a hi mi vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo hi mhaka ya ni xibedhlela u fika va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kuwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: Um gachave, estava gela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Akushuva haka kunene, hakuna xin'wana xa ku tlula lirandzu, lirandzu hi lona li nga mahlweni ka swilo hinkwaswo. 9:36. Vulile muyingiseti wa ku rhandzeka leswaku ka wora leyi lavumbirhi ka nongonoko wa hina gingirika hi ta phalalaka hi miganga yo hambanahambana ku va hi tiva leti humelelaka a xifundzankulu Maputo. Hi ni mutirhikulori haleno David Ntimana Lixile.
1: Rixile kunene Monica Novela, Rixile muyingiseti wa ku rhandzeka na tipatsaka ni mintirho ya Radio Mozambique ngopfu ka nkarhi lowu wa gingirika Maputo. La la vetla ka nkwati leta ku va pangalatana ni muyingiseti wa hina lwe anga kari landza mintirho ya mavoko ka tindhawu ta ku hambanahambana.
0: Kunene hikuva lixeke swi tiva leswaku nkama lowu va gingiriteka va zama ku endla leswi va endla leswiya poke ya ndzi nyamutlha wa ntlhanu se loko swin'wana landi se swi endle xihandla hikuva hi vona ku hela ka vhiki
1: hi swona wa ntlhanu loyi a kotlanaka hi xiyimo xa doropa ra ka Maputo a kotlanani ku va ku gama a mintirho leyi yi nga karhi landziwa hi xipimo xa masiku manharhu nhlengeletanikulu vula forum ra van'wamabindzu va matiko ya ku hambanahambana Mozambique hi yena lweyi kunene hi xiyimo xa doropa ra ka Matsolo a lulamiseke ndhawu nakona nena a hlengela ka makungu lawa ya ku va ku naveliwa ku va ku hluvukisiwa a doropa ra ka Matsolo.
0: Masiku lawa manharhu he Matsolo a ve nhena swinene a ve mukulu
1: hi swona hi ku se amukelile matiko ya ku fana na vama Portugal Afrika-Dzonga Eswatini ni man'wana hi ku endla ka wona lawa ma hlengeleke ka ntirho lowu lawa ma kumekaka ni swoswi ma hlengela ka ntirho lowu kusa a wu se gama hi swona tinhlokomhaka hi teka na tona namuntlha holobye wa ndzawulo ya ta vudahu a endzela a Institute National de Saúde a xidorobanini xa Marakwena kolomo xifundzankulu Maputo ku va ya vona malandzela mintirho ku ya endlela ka yona xidorobanini lexiyana nakona hi ta va hi endzela kolomo ka Matsolo laha hi nga ta twaka a ntirho lowu landziwaka hi holobye wa ndzawulo ya ta vululami ni vukhongeli Mateo Xisayisi ku ni mintirho leyi khanguliwaka yin'wana kola a doropeni ra ka Matsolo nakona hi nga ta siya ndzhaku lawa hi sunguleke wona ya ku va namuntlha swa nga siku ra vugamo ra magovela lawa ma endliwaka laya exidoropanini kasi a konselo municipal wa ka Matsolo nakona hi ta endzela ka namaxa mukombisa mfumo xifundzankulu Maputo a kumekile riendzo ra masiku mambirhi la a endzeleke a tindhawu ta ku hambanahambana nakona a ve ni tinhlengeletano leti hi nga ta humelerisaka leyi endleke ni vakhongeli va tikereke ta ku hambanahambana ni lavantshwa kun'we ni tihosi ta ntumbuluko laha siyeke mitsatsi ku hambanahambana ka yona na swiritano a hi navela ku va hi rhanga ku va hi kuma Fernand Stumo kun'we na Juvita Ngovo lava kunene va kumekaka na va landza mintirho leyi naka ni ta mabindzu hi xiyimo xa masiku manharhu namuntlha hi siku ra vugamo kambe hi nga ku ma tshamela a masilo lama ku va hi kuma Fernand Stumo na Juvita Ngovo ntlawa lowu kumekaka a konselo municipal wa doropa ra ka Matsolo na 9:40 ai kongumi kama namaxa ya rhamba Stelio Manyisa lweyi kunene a kumekeka pangalata riendzo ra mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Enrique Xiponges. Stelio
2: Enrique Xiponges a fambisa nhlengeletano ka yona ku kumekaka vakhongeli lavantshwa ni tihosi ta ntumbuluko lana ntsindza ka munisipio wa ka namaxa i siku ra vumbirhi ni ra vugamo namuntlha ra riendzo ra Henrik Bonjeff loma humelele saka ka nhlengeletano leyi a lavekwa ku va a xitshungu xa kana mahaxa xipatsana xitwana xi nga xivukisi ku hambana ka ka vuhlonge kumbe ku hambana ka mavandla ta politika kambe ku xivukisiwa mhaka ya vubasisi ni ku hluvukisa xidoropana lexi xa kana mahaxa Bonjeff a byeliwe a mhaka ya ku pfumaleka ka timali leyi munisipi wa kana mahaxa u nga na yona lomu karhatekaka ni ku holela vatirhi va swilo leswaku hambanahambana ngopfungopfu va kona munisipi wa kana mahaxa ka lonkama Bonjeff a ya mahlweni hi ku veka a swileleto ni tidyondzo ta vutomi ni ta ku fuma hi tindlela tinene ka tinhlari ni varhangeli va makereke ni swirho swa munisipi leswi kumekaka ka lowu nhlengeletano hi pfumeleli Jose Makwakwa hi xipimo xa masikundu matsongo hi twa mariku marito ya Henrik Bonjeff.
3: Comportamento é bom, seguir um caminho de Jesus Cristo. Se você é administrador, siga administrador, cumpra conselho. Se você é presidente do município, cumpra conselho. Se é chefe do posto, vai conselho. Se é chefe da localidade, cumpra conselho. É não é? Senão vamos vir aqui. Depois eu como com esse murilo, uma semana, até subir no mundo, você.
2: Marito ya Henrik Bonjeff i mapulela ya ku ya byala ni ku hlekisela vanhu kambe na a nyika tidyondzo ta ku va peni ku pimisa vumundzuku a hi leswaku varhangeli leswi i nga varhangeli namuntlha va tlhinyaveza lomakwavo kumbe vatirhikulobye na va pimisa leswaku a swi heli Bonjeff a va bandleve leswaku a va tivi ku tirhisana ni vamakwavo lana va nga tlhinyavezani lava nga endlelani wubihi kuva a ku fuma swa hela ku sala a vukwavo emigangeni dyondzo yikulu a yi nyikaka ka leswi hlengeletano na a fanele hi ku vulavula hi lavekwa ku va ku amukeliwa hi tindlela tinene a vana va tiko ra hina va humaka laha Joni hileswaku va ta eku xanisekeni van'wana se va sungula ku tlhontlhoiwa ka tikomponi ti nga ri tingani kolomu kana mahaxa Ariel Makwakwa kutani Jose Makwakwa hi leswi hi nga mi byelaka ku ta fika lonkama na hi vula leswaku hi ku famba ka siku ra namuntlha swi nga ha endla a mi tivisa tin'wana leti hi ti koneke ka nhlengeletano kumbe ka riendzo ra Henrik Bonjeff namuntlha siku ra ukama loko swi suka laha ka nhlengeletano leyi hi ya teka ndlela hi tlhela doropeni ra ka Matuto hinkwaswo na kulori hami xuvela ntirho lowunene
0: hi Steli Manyisa lweyo loko a li karhi a bula hi liendzo leli endliweke hi mukombisi wa xifundzankulu Maputo Henrik Bonjeff a xidoropanini xa ka na mahaxa sweswi hi ta kongoma a konselo munisipali a ka matsolo lomu vatirhikulori va kumekaka kona a konselo munisipali a ni vula leswi David swa ku hi ta tsutsuma ya konselo munisipali lomu vatirhikulori va kumekaka kona a konselo munisipali kuna Fernandes Domo na Jovita Ngovo lava hi va xiselaka lixile Fernandes Domo na Jovita Ngovo Fernandes Domo na Jovita Ngovo lixile Eta tlhela hi ramba vatirhikulori Fernandes Domo na Jovita Ngovo lixile ingi a swi selulama ku va hikuva hi kuma vatirhikulori Jovita Ngovo na Fernandes Domo le a konselo munisipali va kumekaka ka magovela lawa ma katsaka van'wamabindzu va lomu tikweni ni handle ka tiko
1: hi swona matshamela na ma nga se lulama ya ku va kunene hi kuma vatirhikulori hi fanele ku va hi lavetela tindlela kambe ku ni mahungu lawa ma hetelaka hi le xifundzeni xa Matutwini ma ringulaka ku va ku ni a vatshami va le mugangeni wa Lendelani va ni ku karhateka hikwalaho ka vudumeli byi yaka mahlweni ku va byi humelela hi ku lwisana ka vanhu ni swiharhi ku runguliwa ko va ku ni vanhu vambirhi lava kunene va ku dumeliwaka va vavisiwa hi timpfuvu emugangeni loyana mhaka leyi yi humelelaka hi ntalo lomuya eminkingeni ya maqhivi kusa ku runguliwa ku va ku ni ntlhanu wa maqhivini rin'we lawa ma nga kusuhi swinene ni lomu a vanhu lava va hanyaka kona xileswo a tingwenya ni timpfuvu nkarhi wo tala loko va li karhi va landza mintirho ya vona kusa ntalo wa vona va landza ta vurimi lomu a minkingeni se nkarhi wolowo va dumeliwa hi swiharhi leswo lana van'wana va tshukaka va lozambi vutomi kambe murhangeli wa localidad ra Lendelani Armando Mungwenya a rungula ku va ku ni ntirho vo endlaka hi ntirhisano na ni vurhangeli bya xifundza i ntirho lowu u lavetelaka ku va u bandleve vatshami va miganga liyana ku va va hambana timhaka ta ku va landza mintirho ya ta vurimi lomuya a kusuhi ni majombe lawaya hikusa leswo swi ni mhangu yikulu
0: kunene i mhaka leyi hakanyingi hi vulaka leswaku ku ni ku lwisana ka vanhu ni swiharhi hikuva u ta wu ku a xitshungu na xona vo xi lava ku londza va ta ndzhongo lowuya
1: hi swona
0: xibyalabyala timpfuwu na tona ti lava mati laya leswaku ti tima torha se ku lwisana loko haka kunene swi lava leswaku vurhangeli litamela a ntirho wukulu a ku va ku nga voneki a ku luza ka vutomi la vanhu hikwalaho ka ku lwitana ka swiharhi ni vanhu lava tshamaka kusuhi ni majombe lawo
1: nakona phela phela tindhawu leti ti nga kusuhi ni maqhivi letiyana ti kumeka ka kunene ti nonile lweyi a nga mutirhi lweyi a nga murimi a lavetela kolomiya na yena ku va a kota ku va bindzu ra swakudya kasi heyi a timpfuvu na to ti lava mati na ko funtse mibyalo phela ta xakatsa luma emasin'wini na swi ri xitano ta tlhela phela andelani i ndhawu leyi yi kumekaka swi swinene xitandzhelo xa vuhlayisi ra swiharhi a Parc National de Maputo
0: swingo swi huma hi laha
1: swi huma swi va swi kumeka kwala kusuhi kambe vatirhikulori le la Conseil Municipal da Stada Matola va lulamile ku va va kota ku va va longoloka na hina namuntlha Fernandes Dumo kun'we na Jovita Ngovi siku ra vugamu ra ntirho lomu landzaka lani la ku tlhanganeke matiko manyingi lawa na ku buliwa hi leti ti nga fanele ku va ti endliwa hi tlhelo ra ta vukosi ngopfu la a doropeni ra ka Matsolo rishile ya moyezela
4: awusheni David Ntiman awusheni mwingisi wetwa ku rhandzeka hakunene hi yangula kusukela a dorobeni ra ka Matsolo lama nyamuntlha a nga siku lawugamu ku va ku tsaliwa a nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo nhlengeletano leyi hlanganisaka valandze van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana va tiko ni matiko ya vambe yi hlanganisa nakona varhangeli va madoropa ya tiko ni varhangeli va madoropa ya ku hambana ya matiko ya ku hambanahambana nyamuntlha nga siku ya vugamu ku ta kumeka a nhlengeletano hi ku rhanga yi nga ta dokodokisanaka hi maendlela ya ku nyikana vutlhari xikarhi ka madoropa ndleleni ya ku hluvukisa a miganga handle ka leswo ku ta ve ni a ntirho wa ku pfala nhlengeletano leyikulu lana mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Sbongese a nga ta kumekaka kola ku va a ta landza ntirho wa ku pfala nhlengeletano leyi ndzeni ka ku ka ntirho wa ku pfala nhlengeletano lowu nyamuntlha ku ta nyikiwa swihiwa ka tikomponi letitsongo leti ti humeleleke ngopfu swinene mayelana ni ku kumi ku nyikela mintirho kwala adorobeni la ka Matsolo. Ku nga le khale ntirho lowu ta sungula, kambe hi vona leswaku ka nkarhi wa sweswi ka ha kumeka vanhu lava va fikaka ka ndhawu leyi lulamisiweke leswaku yi amukela enhlengeletano leyikulu ndzeni ka doroba ra ka Matsolo. I varhangeli va swiyenge swa ku hambanahambana, i van'wamabindzu va fikaka ka ndhawu leyi hi nga ka yona kwala a ntsindza ka doroba ra ka Matsolo lana vanhu lava va kumekaka na va hlanganile leswaku ndzeni ka masiku lawa i tinyingi tinhlokomhaka va dokadokisaneke hi tona leswaku va kuma a tindlela ta ku hluvukisa doroba ra ka Matsolo ni tindhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. Fernand Sidumu, hi swihi swin'wana swi voneke ndzeni ka masiku lawa manharhu hi kumekaka kola na hi kombisa ka muyingiseti mayelana ni nhlengeletano leyikulu ya doroba ra ka Matsolo?
5: Xi vita ngopfu swiyingi ngopfu swinene leswi khomene ka masiku mambirhi lama hundzeke hi swoneke mayelana ni Trident Bay yi kulu ngopfu swinene ya forum de negocios i feira empresarial leyi kunene yi se ku kundlawa va tivekiseleke a ko va tirhisana ni municipio wa ka Matsolo hi vulavula xa ka xifaniso hi musipi wa Mbambane. Mbambane a vula leswaku a ni matshamela ya ku na byala a ku va a fikela exitsungu ta leti tirhanaka ni timhango ta ntumbuluko i nga ma-disastres naturals na wala mabama a vula leswaku andi a municipi lowu u ni matshamela manene ya ku va tindhozi leswo byala swin'wana swi nga honeteliwi hi xitsungu leswi ngo ma-infrastructures resilient leswo a wu tivi leswi a vona leswaku swi nga sindzisa ku va li kumeka elana a municipio wa ka Matsolo nakona kukarhi ku landziwa emitirho yinyingi ngopfu swinene ni musipi wa Nkomazi, municipio wa Buwani ni xifundza xa ka N'wamba lava va vona va vulaka leswaku ri tirhanaka ni ku tshamiseka ni mapandzelela ya matirhelo hikuva evanhuvakoyaka kona Buwani swa na xifaniso a na yini a ndhawu leyo musa Matsolo a karhi a yamukela entirho wa vanhu ni va va lavaka eku kunene eku va sungula eku va lava eku yaka ni ku simeka mimiti ya ku hambanahambana swileswo Matsolo a vona vula leswaku yena a nga na a ni na tona tindhawu leto nana hi nkatsakanyo a nga ni ku tlula 10,000 wa madazawu ma vulavulaka a ku ma lavaka a ku va manyikeriwa exitsungu ngopfungopfu ka lavantshwa a ku va kota ku va va landza mintirho ya vona ya ku hambanahambana swileswo Buwani a vula leswaku a nga tirhisa rinomotselo a ku va swinene va nyikela etindhawu leto lana xivila ngopfu voni vanhu vanyingi va yakelelana la Buwani a tsarisaka e vanhu va ku va kuma matirhelo hi xona
4: hi swona hi vonile vanhu va tsutsumela a ka lana Buwani a kumekaka kona kwala ka xikombiso lexi van'wamabindzu va ku hambanahambana va nga karhi va kombisa leswi va bindzulaka swona tikomponi ta ku hambanahambana ti karhi ti nga karhi ti kombisa mabindzu Buwana na yena wo a tile ku va kombisa leswaku ku ni tindhawu leswaku vanhu va nga tshama kona va nga yaka se a karhi a tsalisa vanhu lavo leswaku va kumeka ka mitshwantshwa leyi ya ku kuma ndhawu ku va va ta kuma ndhawu ya ku va ti tsalisa kambe Fernand Sidumu ni vona leswaku u ni munhu kotlhelo
5: ngova ya mahlweni hi ku bula ni va kumeke ka nhlukano leyi ya ku vulavula hi ta mintengo kumbe ni nhluvuko wa ka Matsolo laha ni nga kona hi muhanyi wa lomunu ka Matsolo loko xibondzi ni nga ta bula na yena mayelano a ku edlela a mavonelo ya ku koni xifuwa xaku mina ni nhlengetano leyikulu ngopfu swinene yi pasaka evan'wamabindzu va taka lomu tikweni kun'we ni ka matiko man'wana loko xibondzi i le a ra mozambique ka nongonoko gingirika Maputo intimatima emuva kumeki kuwela hanyi vala ka matsolo asimutane ili alisima lemene matsolo ani matsamela ya ku ayamkela intalo wa vanhu vala vanga tsoka ka vala ekusimeka elintu ya vona ya ku hambana mbana amungendo wa xikundu ngomokotsi kana mambo a kunikiwa nkama e xikhoma mwa le xikolo xa Radio Mozambique mayelana ni ntirho wukulu wo ku tidya wu vonekaka lahla matsolo eka ntirho wa tintengo ni vamabindzu ni wu vona na wu ni lisima ngopfu swinene hikusa ku ni ku va abahanyi tiko lava va zon'wekaka hi ntirho lowu lava va swi lavaka va swi rhandzaka va tata tluletana a wu tivi na ali vona vahanyi tiko ni van'wanyani va swi fundza nkulu swin'wanyana malani Maputo xifundza nkulu Maputo ni munisipa hina matola kuni van'wanyani va taka hi matiko n'wanyani man'wanyani Mbombela Nkomazi Mbabani kandi i ntirho wa wukulu wu nga ku nga ni lisima se matsolo a xifundzatana lexi nga munisipi xi tshamisekile a ku va xi amukela xikola a wu tile na xonavo ku xi tshamisekile hi nawu wa kona hi tlhelo la wutlhari leli kumbe swi tivaka matsola a tiviwa swanga i capital industrial a tshamisi ngopfu ntirho wa ntirho wolowo wu valaka capital industrial kutani swa mu tshavisa matola ku va a tirha ntirho lowu kutani hi swi vonile tolweni ni tolo a majaha ni tintombi ma kombekisa leswi va nga na swona va komba leswi va navelaka ku va swi tlharisa xiswona kanti va kombekisa a wu tlhari kani swi n'wi lisima i huvu leyi ya ku kola a wu tlhari ya wu kola a wu tivi mayelana ni nhluvuko wa munisipi wa le ka matolo loko xiponi ngopfungopfu swinene nkama siya wa hi kama na wonawo amikezi ngopfu swinene u tshema swaku namuntlha sula vugamu laleyi nhlengeza mikulu ya forum dinegoso ifere impresera leyi yi endlekaka kusukela tolweni laka matsolo kikahara tlhela bula emagan'wini ka leyi nhlengeletani mikezi ngopfu swinene inkomu nsukurhendzekaka wara dinisondiki misoro provincial nokuti vana kulure hi tomangwini nga taka na wona loko tshikelana na kari lexi xiyenge lexi xi ku endlaka kona a fayira empresarial kun'wini negocios dimozambique a ta hi ta tlhavuya hi nkarhi wun'wana lexi
0: inkomu swinene Fernand Sidumo hi tlangela yena ni mahlweni hikuva ni mintirho yinene hi tlangelani ka wena muyingiseti wa ku rhandzeka u swi koteke ku va u tipatsana hina mixulo hikuva mintirho ya hina hi yi gemeta kola tata
1: bye bye.
6: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa. Rádio Moçambique, Maputo.
7: Notícias a esta hora, apresentadas por Vitor Reis. Bom dia.
8: Muito bom dia, Helena Pitoro. Bom dia, amigo ouvinte. O Presidente da República, Daniel Chapo, na qualidade de convidado de honra, inaugura hoje na Tanzânia a 50ª Feira Internacional de Dar es Salaam. Correspondente Monteiro Bonifácio.
9: A 50ª edição da Feira Internacional de Comércio da Tanzânia, vulgo Saba Saba, reúne no mesmo local homens de negócios e investidores de pelo menos 23 países, entre africanos, asiáticos e europeus. À margem desta visita do Presidente da República, os moçambicanos residentes na Tanzânia dizem ser testemunhas das boas relações tanto entre os governos quanto entre os povos moçambicano e tanzaniano. De Dar es Salaam para a Rádio Moçambique, Monteiro Bonifácio.
8: Ontem, o Presidente da República afirmou que o empenho das Forças de Defesa e Segurança no Teatro Operacional Norte tem sido determinante para a retoma dos projetos de exploração de gás natural na província de Cabo Delgado. Daniel Chapo destacou que a retoma do projeto de exploração de gás natural pela Total Energies é resultado da estabilização da segurança na região.
10: Nós estivemos em novembro aqui em Palma para retomar o projeto da Total para a exploração do gás. O projeto foi retomado graças ao combate ao terrorismo, porque em 2021, quando abandonaram, a situação estava pior. Terroristas tinham ocupado a vila de Mocida da Praia, Macomia, Tanga e outras vilas. Mas graças ao trabalho das Forças de Defesa e Segurança, graças ao trabalho da Força Local e das Forças Amigas, nós conseguimos expulsar os terroristas de todas as vilas.
8: O Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Daniel Chapo, falava ontem durante a visita que efetuou aos distritos de Moeda e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e outras organizações da sociedade civil defendem a intervenção urgente para salvaguardar os direitos da criança na província de Cabo Delgado. As organizações submeteram um documento à Assembleia da República onde falam da violação dos direitos da criança em Cabo Delgado e pedem uma intervenção do órgão legislativo. O administrador delegado da FDC, Diogo Milagre, explica que organizações da sociedade civil constataram ser crítica a situação da criança na região.
11: A posição que trazíamos hoje apresenta uma série de pontos nos quais nós reiteramos o trabalho que estas organizações

0: di Msambiki Msoro Provincial di Maputo kumekeke na uendla ntirho lowu laha kunene kumekeke vamabindzu va matiko hi ku hambanahambana ka wona laha ku humelerisiweke tiko ra India, Portugal, China, Eswatini ni Afrika-Dzonga kun'wini vana va tiko ra hina Msambiki. Ntirho lowu kunene u kongomaka ku va hluvukisa xifundza doroba ra ka Matsolo ni xifundzankulu Maputo hi ku hluvuka ka tiko ra hina. Gameta kola inhlikani Maputo namuntlha nongoloko lowu kumekeke mavokweni ya David Ntimana ka vulomisi ni vukombisi, kasi Tomas Buruma yena khomiseleke marito ni mimfumawulo.
1: Inhlikani Maputo nongoloko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.

13 ore ci tlantekela 22 minuto ji ve nkarhi wa ntirhisano ni valukwerhu a ku va hi kuma leti ti yelanaka na inhlikani Maputo hi khungisa swoswo ku khunga ka hina i ku va hi yisa mahlweni mintirho ya xitichi xa hina xa ta vuhaxi na hi yaka mahlweni hi ku va hi ku xuvela a ntsako wo hetelela o valawu hi kumaka na wu li kona muyingiseri wo rhandzeka hi tikhetelile ku va mafambele a le manene ku va vuyingiseri a va byinene ku va hi nkarhi lowo wa vuntlhanu i va nkarhi lowo hi longolokaka kun'we o valawu hi kumaka na wu li kona.

swa hetiseka hi Regina la a wu tshamisisiwe kona la wu li kona la a wu fihliwile kona a ku li kunene kambe hi nga cuvuka leswi vona ku humelelanyana kutsongo we a fika u bala ka nsati wa lowu wa mufana swaku phena wena vo u kona Regina na wena vo kusuhani mpela cuvuka leswi mpfilumpfilu se yisekelekile hikuva se va swi tiva swaku na wena vo u kona vuton'wini bya lowu wa mufana ni mugayu phela a wu yehli a li na yena vo swi ta mu tikela swi nge endleki leswaku mpela a ku rivala wena hi 3:30 radio Mozambique misoro provinciale ka Maputo hi pangalatana na wena u valavo hi kumekana u li kona hi pfumeleli leswaku mpela hi wena ntsena a nga kona vun'wana hi faneleke ku va hi longoloka na yena ka nhlikani wa namuntlha rito la Chris Mukomp General Musica malume na yena va ni xihitana xin'wana malume

tiro ya vuyavi bya mati kun'we ni ku pfuliwa sasente seji wa mingwedla ya ku yava mati a xifundzeni xa le Rapal xifundzankulu Nampula. Mahungu lawa ma byeliwi Radio Mozambique hi murhangeli wa mintirho ya ta vutshamo ni mati wa nhlangano wa Visão Mundial Mozambique a xifundzankulu Nampula, Simplicio Roseiro. Ku fambeni ka lembe lan'waka, nhlangano wa Visão Mundial Mozambique u humesile nakona vutimali leti tirhisiweke a ku va ku pfuliwa mimbangu mimbirhi ya ku yava mati a xifundzeni xa le Moropula xifundzankulu Nampula. Holobye Nkazi wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano ku sukela ka namuntlha a sungula liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku manharhu atikweni la Polonia. Maria Manuela Lukas a ntsindza wa Varsovia a ta hlengeletana ni xiyandla xa holobye nkulu wa tiko la Polonia kun'we ni holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano etikweni leliya hambi hi ku hlengeletana ni vana va tiko la Mozambiki va kumekaka ka lona. Tsalwa lisukela u ka ndzawulo ya hanyalaka timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano li vula leswaku ka liendzo leli Maria Manuela Lukas a ha ta kumeka ka nhlengeletano ya ku vulavula hi ku hlomisiwa ka makungu ya mintirho ya ta mintengo ni min'wana hi xiyimo xa tiko la Mozambiki. Mahungu ma vula leswaku a nge se kongoma atikweni la Polonia, Maria Manuela Lukas a landzile mintirho etikweni la Romania, lomo a humeleliseke nseketelo tiko la hina li nyikiwaka ka swiyenge swa ta vurimi, dyondzo ni ku hlomisiwa hi vutlhari hi tindlela to hambanahambana. Liendzo la murhangeli lweyi a hanyelaka timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano li sungulile etikweni la Finlandia na li nga ta fika makumu etikweni la Lithuania. Munisipi ya ka Matsolo a xifundzankulu Maputo ni ya li Mbambana etikweni la Eswatini ma ni nkongometo hi ndlela ya ku kunguhata ntirhisano eka swiyenge swo hambanahambana hi ku kongoma a ku vekisa mintirho ya ta vutlhari hi xiyimo xa ximanguva lawa. Mhaka leyi yi kombisiwile ku fambeni ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya van'wamabindzu yi landziwaka dorobeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo na yi fikaka makumu wa vuntlhanu lweyi. Mukombisi wa munisipio ya le Mbambana a tlhamuxelile leswaku munisipio a yi rhangelaka yi ni vutlhari bya ku kota a ku vhikela timhangu ta ntumbunuku hi tindlela to hambanahambana mhaka leyi va nga kotaka a ku yi tolokana hi ndlela ya vutlhari ni munisipio ya ka Matsolo. A nga li ntsena, swifundza swa le Bowane na Muwamba swi na ni makungu ya ku kota ku tirhisana ni munisipio ya ka Matsolo hi tindlela to hambanahambana hi ndlela ya ku tolokana vutlhari. Ya matiko ya vambe. Nhlangano u hanyelaka a ku xiya ta matshameli ya nkama hi xiyimo xa matiko ya misava u basopisa hi ku vula leswi swaku matshameli ya xihala ma nga tshuka ma tikisa ku fambeni ka tin'hweti ta Judlu na Setembro hi xiyimo xa matiko ya misava. Nhlangano lowu u vonisa leswi swaku hi xiyimo xa matiko ya misava ku nga tshuka ku vonaka a ku cincacinca ka matshameli ya nkama hi tindlela to hambanahambana mumu hi ku tikisa ni timpfula ta magindlambeva leti nga tshukaka ti vonaka hi tindlela to hambana ka matiko yo hambana. Tsalwa li dlayelela hi ku vula leswi swaku ku vuleleka ntirhisano wa swihubyana swi hanyelaka a ku xiya ta matshameli ya nkama hi ku kongoma a ku kota a ku seketela mimfumo ya matiko yo hambana ku kota ku kunguhata leswi swi nga kotaka ku endliwa hi ku kongoma a ku vhikela a vutomi bya xitshungu ni switirho swo hambanahambana. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

Ave mahungu ya nhlekani ya Radio Mosambiki hi ku phinda hi nkarhi wa 15 horas amuntini wa Radio Mosambiki emisoro provinciale ya ka Maputo. Hakhunga hafamba hi kongoma ka simbi ya dzasa ya horas lanuke xiyenge xa hina ka xona hi ta vana hi vula ku dya hi ku yengeta kambe hi nge se fika hi litana hi famba. Aswin'wana ni nga za ni risk mphela tika ka vutomi ku pfumaleka ka mapawu man'wana ma li kona kambe loko li khoma li endlenge ro fada exi payizinyana kwa ipawula likulu la kompleti akhala xikhetwa nge ni ta za ni riska ni xava hi lelasemeti ka xipawali lin'we kumbe ni nga za ni ringana ni yenge.

0: boti wa mina. Ai mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kudzi.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ixi! Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Shona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsendzi ka kampu wasata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na anti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Xuku vala mngani imhaka mu
4: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
3: ku honeke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
4: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
3: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita ulanyezani humaka swona leswi
4: ninge humika swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhavi tinyezana tivekisiweke anga tshuka kuma mavabyi ya ku hambana hambana
3: wena ni ku landzelela minchumu
4: loko unga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwa mungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
3: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
4: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
3: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
4: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Wansati Manheleni.

Oyo mwingisetu kurandzeka kanongonoko mwana wa nsati longe na kaka shikoma ya shawena ya msumbuluku 14 horas na 10 minutos upinda ya wa umbiri 21 horas na 30 minutos ni wa untlano 14 horas na 10 minutos kola kastitishai na chavo racha emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique da 102.3 FM ni 1008 onda média na kona unga ikuma internet e www.rm.co.mz. Ia mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela ndyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi ta na hi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulo hi veke nawu ni vamamani va Ila Josina Machel exifundzeni xa ka Manyisa. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi nyamuntlha hi ku tisela ndhaka dokisano hi veke nayu ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku ha yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Kambe na hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi hi yi vekiseke hi talosela hi vunanga laha Delia Jordan loko a ku maseve a hi tshame hi le hansi hi dyondzisa vana.

0: Akuva mindyangwini ya hina kuli ni ntwanano ni mahanyelo manene, hi fanele ku tshama hi le hansi hi xuxa leswi kalaka swi nga fambi khwatsi. Mukhosi wa ku rhandzeka, tsundzuka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ta mahanyelo ya mamani ni n'wingi andyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Machel exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta tsutsuma hi ya Bowani axifundzeni lexi hi ta ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va ndhawu liya lava hi tshandzelaka ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu. Ka ndhokadokisano ya hina, vamamani va xifundza xa Bowani va hi tela ni mhaka yintshwa ya ku va mahanyeleni ya vana ku hlengela vatswele ka matlhelo ha mambirhi, a nga vatswele va jaha ni vantombi. Vamamani va le Bowani va vula leswaku swi ni lisima a ku va vamaseve va twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana, nakona loko mamana a yamukela n'wingi ndzeni ka ndyangu a fanele ku vumba wunghanu a ku va va tlakusa lirhandzu la vona ni mahanyelo manene. Hi ku landza hi ta yingisa ndhokadhokisano ya hina na wu fambisiwa hi mutirhikulori Enya Bila. A hi mu yingiseni.
1: Se a hi navela ku tiva ka n'wina vamamana swa ku a mahanyela lani xikarhi ka ndyangu ngopfungopfu loko hi hanya kwala mutini wun'we hi wani ya kona.
2: No, mina loko ni hanya ni vana va mina ni va konta i vana va mina hinkwavo, ku loko u le ni n'wana wa jaha konta swakudya va ni wa wubitsi hi nsati wa ko, loko u le ni n'wana wa wansati u ta va ni wa wubitsi kambe mukon'wana. So ke lexi lavekaka swi lavi u dlaya munghana loko mi le vamaseve ku la ku mi hanya ku fana mutwanana. A ku la ku ti byela ka n'wana wa munghana swa ku mina hi me ni nga munene a mamana wakwa hi munene swi tengengengenge ku leswi swi nga ta kumeka swi ni tsakisa hi ku na mi ku tekeliwa n'wana wa mina wa xinuna hi maseve a ni nga ta swi tsakela.
1: Ehe mama.
3: Mina n'wingeni naye majeke a n'wana wa mina i n'wingi wa mina. N'wana wa mina i n'wana wa mamani loyi a nga ha tekaka ka yena. Se tivhiki ni va rhandza hinkwavo swa nge vana va mina hinkwavo na puti ni kheta ni ku wena wan'wana wa mina loko se a za a fika la kaya ni swekela wuswa i pirantwa swa ku i n'wana wa mina kani mama.
4: Ni vakon'wana a vakon'wana va hanga ni va hlaya vana hanga hikusa loko ni ni mukon'wana ni nga hlaya swa ku luya i n'wana wa luya. Ni ni n'wana wa mina xisati ni ku yanga n'wananga a swi nga ta ve ni swi beka a ku twanana ka vona va busy xa hinkwavo tenge na swin'wamana loko lweyi a khunguvanyeka a byela mina tenge ni laya luya nga mu khunguvanyisa loko lweyi a khunguvanyeka hi mhaka luya tenge ni va laya tani vana ni nga veki ku hambana.
5: Marita Filimoni Bezenyana. Mina vingi ni navo mina ni treji wa vingi vazaka treji wa vingi lava ni nga navo lava mina vingi vanga vanghani vanga. A vingi vanga mina loko va tlhasaka kwanga kama va nga kandza hi wona no va byela ni ku phela mina wo kandza la ka xizindzela na n'wana buya ri muteta kandza lexi ni yencaka xone yencani lexi ku yencaka mina mamana wa mi ndzi zandzela ku khongela ni tiyela ka Frelimo a na munghana ku ri ka njhe ku twa swa ku byeliwa futa njhe swa swimintanini a nawu no tibekela mina ni ku laka kwanga lowu tsimbaka pulana loko dya ku sweka ni feliwe hi nuna hi wayi 10 by sage. A n'wananga wa mativula a ni 39 a teki n'wananga loyi a nga na yena hi 2013 ni swo swi vali xikan'we jani va zurisile ni ku a no va hlongola ni ti famba ni muya ni kulisa muya ka muti ni ta buya ni khweva cana ka ya kwini va zimini kaka n'wananga na hi ta tiwe ti tibiri ni nga sami ni famba buriki i vana vanga hi vabidri a ku na luyani a ku na luya i vana vanga mina hinkwavo loko ni tlhasa ni nga mukumeliwa xinuna ku pfuxela lwa xisati mi bonke va ku ini kwa ku kala ke ku nga ni pfuxeli a mi ni pfuxeli makamu a ku mama hi nchumu ni ku phela loko a ka ku nga laha eka kwini a ni ta mi ni ta swo zva ni va ni tshama na n'wini kwa mujuku ni vona ni xibebetana ka n'wini ja a n'wana wa munhu a wa kazata ku tshama naye loko wo ka lowu nga tiyanga hi ku a vana vezri va xinuna siku ni siku va hlongolana ja loko vo mu hlongola ku vi wena mamana u nyima hi swo swiya u ta ku a fambi maxi wo mu byela ku loko u hlongola luya hlongola na mina ni nga ku twala.
1: Mamana u hlaye leswaku a wu se va ni vingi kambo ni vana vavakulu vamajaha a swi toxa ku na vamajaha vana morara ja u swi ncisa ku yini la njheni ka ndyangu la hikulaka ku vana va nyan'waka vani leswaku teka lweyi namuntlha va ta kumba mamana mundzuku va teka enya va ta kumba mamana mundzuku va teka selexitina u swi ncisa ku yini wena
6: mina leswi swi endlisaka swona akakwanga a ndzisa va ni n'wingi ni va byela leswi vana vanga manomorala a ndzi se mi vona manjhena mivona loko n'wana a nomorala vhela hambi loko a ku tlhotela loko li mamani u rhandza ku lava ku tiva swaku n'wana wa mina hanya njhani wa swi vona ni va byela leswi loko lweyi mi nga ta mi wisaka wa ku sungula a ni nga ta lava wu bizi a nga ta lava wu zazi hi yo lweyo tiso u swi tiva swaku loko u ze u mi teka halo mi kongomisa laha swi helile leswi ni va byelaka swona
1: Vamamana ni twisa ku kuni lava tshamaka ni vingi makaya kuni lava kutani va humiki miminti minkama ya ku tala a pongwe ntsene ka vingi a xikazi ka munti wun'we i byikulu swinene swi enciwa yini minkama ku tala
2: a loko na hi tshame munti wun'we swi enciwa hi loko mina mamana wa jaha ni nga rhandzi ku tiyenja munghano wa vingi va mina hi ku vingi lavaya na vo va ta ni nyenya ene va ta sungula ku khuluma swa ku tala hambi hi ku veni va loko n'wana wa mina vuya va mu byela swa ku karhi manje mina ni ndzuluka ni va vanghani va vingi va mina puriswa ni nga ta mbala swa ka vingi va mina a va ni rhandzi va sweka va beka loko ni nga li kona jveze a vona swa ku ho mama fambu yani wa refresh a fambu yani va fambu tlanga ni ve ni n'wingi mina wa ku sungula a game a hambana nuna ku nuna wa kona famba ya Joni na yena salamba angwana swi n'wi bazamisa a nga ha swi kotanga ku ve ni a ha vuyela manje va ni n'wana xikan'we a n'wingi lweyo futhi a ni le munghana wa yena hambi lo wa tshuka a suka maguda boya ta ta ni pfuxela a lweyo loko ni vona ni yo tshama ku mama hi nga famba hi ta kota ku sa hi mihleva hi nga teka munghana wo mi famba mamani hambi va media wun'we hi ku a ku nwa u nge tshiki na tinwela ni nge hembi nuka nini noka ni nga se kota xivhochongwa maxi ya byala loko ni li kumile na nwa a mavunwa mabiha ni ngo xa ku ya ni dli ke natla a ni nyika mali teka munghana wa wena teka falsidati ya Laura hi ti fambela a ku hi lava ku sa hi mihleva loko ni vona ni khoma swa ku mama a ni lava ku tlumbana na wena hi nga fambi ya tshama loko u nga gwenti a mali hi leyi fambana ni ti fambela mina ni na problema ni vingi va mina
1: ni hlaya leswi hikwalaho ka ku ala ni kaya laha ku ni mhaka ya ku mina leswi ni nga tekiwa leswi na mina ni dya ku a ku fuma mutini wanga kambe na tekiwa ni ya na tshama ni mamana wa jaha lweyi i nga muti wake hi ntiyiso loko byixa a swa ku dya hi mani a fanelaka ku ve na swi landza swa ku hi dya yini namuntlha laha a mali leyi nuna wanga a nga n'wana wakwe a holaka a nyika ma a ta kota ku xerira a muti a pongwe tribu ya kolano ka mavonelo ya ku mama na fati
2: mina ka mavonelo yanga a mali a niki nsati wakwe loko a li ni xiyenge xa ku dya ku ni nika ta byela nsati wakwe nika mamani loko na ya li ni xa ku ni nika mi a ni niketi hi tlhelo ka parti la mi hikusa loko o nika a n'wana wa yehe a nsati wa yehe ni gama mina ni ya ni ya tonga mina u lava ku tidela laha kaya mina ku dya mintsena ku lavaka loko a li yena a xiriraka swaku da a xiriri vhela leswo mundada xivee swa endleka swa ka n'wana a nga ha ni niki mali mi hi mhaka ya le a nga ha teka mulungu namuntlha la kaya la mina na hati a n'wana loko a lava ku pumba pongwe hi ku na mina mamana phe a nge ni dlayelisaki na mina wa swo swa ku nati swi fana hambiloko a yo huma munti loko a tiva n'wana loko ku hela hweti mama da sense hi leswi o a ni xavela kumbe mpunga a ni niketa no yi amukela a nkama lowu mina ni hali ni nuna wa mina hanya no bya no n'wina li yenjhani leswi mi swi vonaka vo a ti xavela swakudya va buya va beka va hi swo swi na minavo ni nga lahlekeliwa va ni pfunisa ku loko ku hela hweti va cukumetela mama a hi na nchumu manje na we khoma kolano madata ni kumeka ni nyoxa a nge ni niki hi laha a nikaka nsati wena kuma ni revhala waluwa wa n'wanyana a luwa n'wanyana ye loko a nyoxi kapulani wo xava mama hi leli kapulana madata u ta vona swa ku yenja yini na wena u nyikiwa hi n'wana wa ku a hi wa wena manje a za ku nyika hi ku a vona leswi wo mi endlela ka swona
1: mama
7: mina hale na ni la ku khanela hi dozi
1: hi dozi
7: a vingi a vingi va huma hi ku a dozi a huka vanile ni lava vatava ka va vakumila
1: uni xihitana mama a xitshanzi mama na xihitana a xihitana lexi xi ta dyondzisa vambeni xitshanzi mama na kale mindini a nkama wa ku mama na kale mindini i dya ku ku yingela a dozi hi tlhamuxeni
7: mama ni kanele dozi a vingi lava nga ko swoswi a n'winga hambi hi se ximiza nga hiti na ha tshamili la dlani xa va ku nyada va yinci swona mamana nga yinci swona xa ta byela nuna ku a hi zuzeni para va da dozi yene ni nkatati hi ku nyama ya huku a va niti yena u gamali yena u da ticondzo siku ni siku xa xengetela n'wana wa mi para va ta da huku yin'we voni va bitsi alano xa ne wena wa ha tenderiwi wa ku tswala jaha xa ha tenderaka ku tswala mamana hi leswi ni ku byelaka swona a tintombi leswi va hanyisaka hi swona hi timhaka ta dozi va suka a mimiti va xava matadlawu ni ku swi tiva u swi tivi wo vona jaha hi loko u sikwini hi lava va longela va famba xa va ya da lexi va xi julake hi ku la kaya a va ya nile
1: ma swi endla ha yini swoleswo hi xivutiso lexi ni nga hamba mama na fati xa ku i mhaka ya mali ya muholo ya n'wana wa ku lowa jaha i mhaka ya wena mamana hikwala muti waku a wu nga tipfuka u nga kukuli kumbe u nga hlaya swa ku namuntlha hi ta swo karhi kumbe mho kombi nara ni n'wingi swa ku hi yincisa ku yini vhiki lebyi hi wena u komandaraka swa ku namuntlha hi da swa ku ina lebyi taka hi wena inaka swi endle ya yini
7: swi endle leswaku xa wu wungile n'wana kula loko xa a kulile n'wana gama ya kuma a mamana mun'wanyana wa ku tlula wena u nga mutswali wena wa ha li wa nchumu a nga ha ku tivi xa wu kumeko loya leswi swi endlelaka
1: mamana ya
3: a ntiyiso mamana hina hina vamamani hinkowo wa ku loko a n'wana a teka wansati a tola ku nyika mali u li ni nyamuka we u la ku fuma n'wingi leswaku ni nyike timali mina n'wingi ni teka mali ni xava swakuga ni nyika mamanyana se mamanyana a hlaya leswaku a zama n'wana wa wena a teka mali a ku nyika swi nge n'wana wa wehe lweyi se i nsati wa wena a nga i nuni wa wena a nga ha li mina nsati wa wena se mina muka se mun'wanyana kwa ntawu a hi fambi hi ya xibala ka n'wenge hi musiya mamani lweyi ta ti vonela swa hina vambirhi ani mama
1: ya mamana na swa kuna u tswali maja a tintombi kambe a mavonela u na wona
8: a mavonela hi wola u de verdade loko u zawa u ve ni n'wenge la kaya tingu swi tiva loko u pfumela ku a n'wenge a biha ta tshama na wena xikarhi ka ndyangu tingu swi tiva swaloka kunene huma endleleta a ndyangu hikusa wena wa ha tongi a wa ha khaleli nchumu loko dzixa mamana hi yena a fanele ku tisa la kaya namuntlha ku enceka hi ni dyeha hi yini la kaya hambi mhaka yo la ku veni hi ku n'wana ta ni nyika mali hi tlhelo a xivesi ya pfuxa mapongo loko a li nawu loyo nyikiwaka loko munhu a chata va ni ku seka namuntlha wena wa xisati u ta tiva ndlala ya hala ka n'wingi mutswali wa nuna wena wa xinuna u ta tiva a ndlala ya lweyi a nga tswala ntombi para ku swi nga ve kona leswi mara wa xisati a ku yi dara mind marido lowu wa xinuna a ku yi dara mind a xiposa para ku nga ve ni diferense loko swi endlisa xileswo a vutomi bya famba
0: hakunene ndzeni ka muti hi fanele ku hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu ni mabulo mukhosi wa ku rhandzeka ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta navela ku tiva lexi nga xinene ka n'wana wa jaha loko a teka nsati leswaku a fanele ku tshama ni vabyele kumbe a huma muti xana ya ngulu hi ta yi kuma ka nongonoko u landzelaka na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku vamaseve hi kombela ntwanano ka n'wina.

Mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Nhlangano wa Visão Mundial Moçambique lembela na mwaka 2026 uta humesa timali titlula ka 70 milhões wa metical ku va ku hlomisiwa mintirho ya ku yaka mimbangu ya vuyavi bya mati a xifundzankulu Nampula. Mahungu ma vula leswaku timali leti ti ta tirhisiwa ku yakeni ka ntlhanu wa mimbangu ni yinharhu yi nga ta yi landza a mintirho ya vuyavi bya mati kun'we ni ku pfuliwa sasente seji wa mingwedla ya ku yava mati a xifundzeni xa Rapal xifundzankulu Nampula. Mahungu lawa ma byeliwe Radio Mozambique hi murhangeli wa mintirho ya ta vutshamo ni mati wa nhlangano wa Visão Mundial Mozambique a xifundzankulu Nampula, Simplicio Roseiro. Ku fambeni ka lembe na n'waka, nhlangano wa Visão Mundial Mozambique u humesile na kona vutimali ti tirhisiweke a ku va ku pfuliwa mimbangu mimbirhi ya ku yava mati a xifundzeni xa le Moropula xifundzankulu Nampula. Holobye Nkazi wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano ku sukela ka namuntlha a sungula liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku manharhu atikweni la Polonia. Maria Manuela Lucas a ntsindza wa Varsovia a ta hlengeletana ni xiyandla xa holobye nkulu wa tiko la Polonia kun'we ni holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano etikweni leliya hambi hi ku hlengeletana ni vana va tiko la Mozambique va kumekaka ka lona. Tsalwa lisukela uka ndzawulo ya hanyala ka timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano li vula leswaku ka liendzo leli Maria Manuela Lucas a ha ta kumeka ka nhlengeletano ya ku vulavula hi ku hlomisiwa ka makungu ya mintirho ya ta mintengo ni min'wana hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Mahungu ma vula leswaku a nge se kongoma atikweni la Polonia, Maria Manuela Lucas a landzile mintirho etikweni la Romania, lomu a humeleliseke nseketelo tiko la hina li nyikiwaka ka swiyenge swa ta vurimi, dyondzo ni ku hlomisiwa hi vutlhari hi tindlela to hambanahambana. Liendzo la murhangeli lweyi a hanyelaka timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano li sungulile etikweni la Finlandia, na li nga ta fika makumu etikweni la Lithuania. Munisipi ya ka Matsolo a xifundzankulu Maputo ni ya Limbambana etikweni la Eswatini ma ni nkongometo hi ndlela ya ku kunguhata ntirhisano eka swiyenge swo hambanahambana hi ku kongoma a ku vekisa mintirho ya ta vutlhari hi xiyimo xa ximanguva lawa. Mhaka leyi yi kombisiwile ku fambeni ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya van'wamabindzu yi landziwaka doropeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo na yi fikaka makumu wa vuntlhanu lweyi. Mukombisi wa munisipio ya le Mbambana a tlhamuxelile leswaku munisipio a yi rhangelaka yi ni vutlhari bya ku kota a ku vhikela timhangu ta ntumbunuko hi tindlela to hambanahambana mhaka leyi va nga kotaka a ku yi tolokana hi ndlela ya vutlhari ni munisipio ya ka Matsolo. A nga li ntsena, swifundza swa le Bowane na Muwamba swi na ni makungu ya ku kota ku tirhisana ni munisipio ya ka Matsolo hi tindlela to hambanahambana hi ndlela ya ku tolokana vutlhari. Ya matiko ya vambe. Nhlangano u hanyelaka a ku xiya ta matshameli ya nkama hi xiyimo xa matiko ya misava u basopisa hi ku vula leswi swaku matshameli ya xihala ma nga tshuka ma tikisa ku fambeni ka tin'hweti ta Judlo na Setembro hi xiyimo xa matiko ya misava. Nhlangano lowu u vonisa leswi swaku hi xiyimo xa matiko ya misava ku nga tshuka ku vonaka a ku cincacinca ka matshameli ya nkama hi tindlela to hambanahambana mumu hi ku tikisa ni timpfula ta magindlambeva leti nga tshukaka ti vonaka hi tindlela to hambana ka matiko yo hambana. Tsalwa li dlayelela hi ku vula leswi swaku ku vileleka ntirhisano wa swihubyana swi hanyelaka a ku xiya ta matshameli ya nkama hi ku kongoma a ku kota a ku seketela mimfumo ya matiko yo hambana ku kota ku kunguhata leswi swi nga kotaka ku endliwa hi ku kongoma a ku vhikela a vutomi bya xitshungu ni switirho swo hambanahambana. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli hi karitao la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela u fika va tshamshela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwa hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Tani hila hila ya kakona kusunguleni, namuntla hiranza kubulavula, hitalisi mala kubava tzongwa anindila vantua, vati nyiketela kubava donza, shingwana ni shingwana shalisima, vashivona aka kusui na vona. Yana kanyale shaku kujonza koloko, mundzu kukasiku, kunga apfula mukandlu antiroma voko, na aminu kubava tisungulela avoshe, amintiru le inga vapfunaka, aika swilo swa ku hambana hambana tani hi xihlayahlaya aku dyondza aku pfali ndhawu xileswo hambiloko munhu a ni dyondzo leti a taka na tona kumbe a ni kursi yo karhi leyi endlaka universidad a swi bihi ku va a engetela vutlhari hi tidyondzo tin'wana hikuva na tona ti na lisima nakona ti nga mu pfuna vuton'wini hi tshika hi vona vanhu lavo tala va va tirhaka ka swiyenge swo karhi va va va endla mintirho ya lisima kambe a voxe va vula leswaku xiyenge lexi a hi xona lexi ni nga lorhi xona ku va ni xi endla kambe hambi xi nga li xona ka nkarhi woluwana va vana va pfuneka hikwala ka ku va va dyondzisa n'wanchumu ka xiyenge xo xiyana a ku va hi tshokovetela nhlokomhaka leyi hi ta bula na Leonalda Matimel inga mutiri wa Radio Mozambique, alanza akantiri wa sonorizasao, inga mukhomiseli wa marito ni mfumaulu, lweyi na mbile shi akalakanga ufitsi wanga shikolweni, kashi engele shiana, alonzo votile kujonza, eka tintlari tu ufitsi wake kashi engele shiana. Hiko laka kulonzo vota loko, na muntla Leonalda Matimele, akume mukandlu antiri wa mavoko, kashi yenge sha sonorizasao ashi zonzeke kola ka muntu wa hina wa uhashi Radio Mozambique. Na inga ateke nkari, ita munyika mkandlu wa kuba bulani mintiru ya hina ka nongonoko ti jonzo ni vumundzuku. Ai mwingi sini.
1: Ishoni, sanmam, kusangone loko mwonizi ambili kola, ilo kumbushuvo nisha ku mini nimu mwikalava ku vanga kota kushengela. Makali. Loku ni ningenelele ka kunene xinilisima tanunga hlaya xinilisima kuva hina hitiva kulondzo vota kambe akuva u kota kulondzo vota u fanela kuva minkama hinkwayo weni u va ni ku u va ni mbilu u va ni mbilu ni nhloko yi pfulekile kuva u dyondza leswi u xi kumaka u nga nyimeli ku mini ndzi lava ku endla leswi ndzi nga mina ni nga dyondzela leswi kambe mina u dyondzela lexa loko famba xikolo dyondza lexi wena u xi dyulaka ku va u va xona mundzuku kambe a ku fambeni ka minkama a siku ni zin'wana ni zin'wana loko ku humelela a opportunidad za ku u dyondzela nchumu ka lava u tshamaka na vona wena ti nyiketeli kusa a wu swi tivi swa ku u ta gamisa ku yini mundzuku loko wena u dyondzela u nga suka u va ni mukhangi wa ku na u nga se kuma opportunidade za ku endla leswi wena u nga swi dyondzela wena u kuma a opportunidad u kuma kolokasan ka leswi wena u nga dyondzela swa hexta leswi va nge swa hexta a wu nga swi nyimelanga swa ku swi nga koteka kambe hikuva wena u ti pfuleteli mbilu hikuva wena u ti nyiketelile swa ku wena u dyondza lexani loko u swi vona siku byin'wana ni byin'wana swa ku a lexani va endla leswi lexani va endla leswi kumelela a vaga va ku wena va byila kumbe va byila sirheleri loko wena u dyondzeli kaya swa ku a loko va loko ku honeke nchumu xa nsimbi va endlisa xileswi wena u nga tibekisela u nga ti kandidata ro famba wa tiza lexana lani wo londzovota leswi u nga dyondza u londzovota a opportunidad lexiyani u tlhela u tlangela ku oh loko a ni nga dyondzelanga kumbe a ni ta endlisa yini kambe u nga tshiki ku landza a lexi nga soni byaku a xi hambananga for example loko i ni timali va ku kapitalizara ku kapitalizara i ku va wena u londzovota a mali liyani u endla swimbenyani leswi wo kapitalizara ku va mali liyani yi nga heli wena u endlaku hinkwaxo a ku va wena wena u kuma u ni ma-opportunidad ya ku engetela lexani u ni ma-opportunidad ya tingela na tipfulekelini wena a wu tshami mbangu wun'we ntsena hikusa Mimi ni tshame malembe ya manyenge ni donzela kunene a ngeni radio. Anga shinimela nga shaku ninga hamba senori dza sound. Kambi ni tshame likumu avaku leshi mikwashu first part da radio. Namba senori dza sound, namba producer sound, namba nakone a presenter sound. Kambi kumelela a vaga dza senori dza sound. Zumeleli vaga mimi mina nichi iva ku senori dzara. Animelanga ku anada mina ndile ningeni radio dza ku hamba ndo kutora kambi mina ndi ti kandidatari ni tivi ku ni transformara a leswi ninga donza hi bindzu ani donza nga mahala leswi ninga yenja hala swa tinori dza sound ni kumi me ni transformarile swa fana ni ku wena loko ni mali u transformara hi negosi transformara hi bindzu o kazi akuba mali liyani yi ta ku ya akuva lexani xi ta ku pfuna mundzuku ndhawu mavonelo ya nga hi lawa swi ni lisimu ra kunene ku va ngopfungopfu hi ni vantshwa ngopfungopfu hi ni vantshwa hikusa vanyingi kwesu hi luza a ma-opportunitad swoleswo swa ku mini ni tibeyisele ku va ni va medico ndhawu mi ni nga ta dyondzela swimbenyana
0: swo swi u titwa njhani ku va loko u lavisa ndzhaku vona swa ku se wa tirha kambe akutira loko foi hanzu yakuba u jonzelisa no rza sa hikuva unga kuma mukhandlo akuba u jonzela nakona wo eka lava vana kanyaka swako a ta nyimela ku jonza leswa yaka ka kurisulaya ka yona ndzako ata famba lavetela ntiro mapimisela la u mavona njani
1: ni titwa ni yoshili ni titwa ani ninga ta hlaswa ku ni realizada kambi mimi ni titwa ni li kama tshamela manene ni titwa ani tukuluza hi leswi mine ni nga ka xone i dyondzo leyi ni kumaka ni dyondzile khale ni ani dyondzisa senori dza sound producer sound kambe sweswi ni nga nghena ka senori dza sound i nga area specifica mesmo dza radio i area dzin'we dza ku producira ni swimbenyana kambemini eka kunene na hlela ni phinda a ni tilayi ni tlhela ni byela vambenyani lava ni va va nyimelaka swa ku va heta ku dyondza hi kona va ta byiletelaka mintizo swa leswi va dyondzaka swona na tlhela ni phinda ni ku swi ni lisima ku va hi londzovota kambe na u nge swi londzovota swi ni lisima ku u dyondzela leswi vonaka vambenyani na vayenca masiku hinkwawo hinkwako loko hi fambaka kona yini yo dyondzela nambi va receptionista a yi namuhla khata mundzuku munhu a swi kotaka ku va a ve receptionista wa munene wena wo dyondzela u vona swa ku leswi va yisa xileswi va yisa xileswi wena nambi loko u nga na soni bya ku va receptionista kambe hi ku tiva hi loko wena u tshamanini loyi nga receptionista a ku dyondzisa a ku amini hala ni yisa xileswi ni yisa leswi ni yisa leswi loko humela opportunity kambe ni hlaya swa ku loko u humela antizi lowuyani mayi vuyelanaka ni leswi u nga dyondza khale xi nga swa ku a xi fambelani ni kursi lebyi byambaka xikolo weni u ta gama ja loko u le hala u ta configura ku byiletela tindlela ta ku hlavinyetela ya ka leswi u dyondzaka xona xikolo mini hi swi fanetu tshama ni nga nghena a senori dza sound na ni dyondza xikolo ni kumi xa ku swi ni lisima na mixa ku a ni tizi ka kunene ndzeni ka leswi ni nga dyondza xikolo kambe ku ni leswi xa ku na xi tizisa ra ku va ni kota ku ni bitara nchumu tengenini dominio bya mapalavra tengenini dominio bya leyitura loko wena u nga na dominio bya leyitura u nge swi koti ku hamba evisawu bya intrivisa entawu swi ni lisima swinene mini ni titwa ni le munhu lweyi wa lisima ni titwa ni le munhu lweyi a tiyeke ni ya ka mahlweni ni dyondza ni ya ka mahlweni ni xitira ra vambenyani ni hlaya swa ku i bya fiyo siku byin'wana na byin'wana i bya fiyo ni byi kumaka i bya fiyo ni byi ultrapasaraka kambe ni zandza mesmo mabya fiyo ka tindlela ta nga hinkwato kusa loko wena u nga na loko a vutomi byaku loko leswi endlaka u nga swi voni swa nga bya fiyo lana wena u nga ta ku fikela nchumu wo endla so ku ta va ti famba endla lexiani kambe a wu swi voni swa ku lexani ni ta sukela lani ni ta yisa kwini kambe loko wena u beka ka nhloko xa ku lexani i bya fiye ni ta nwa bya fiye hinkwabyo wena thinki u va ni foko ni determination ka xona
0: inkomu swinene Leonalda Matimele a ku va u hlengelile ni mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelana ni tinsima la ku londzovota tidyondzo leti hi ti kumaka loko ti ni lisima evuton'wini bya hina tanihi xihena na hi nge se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi misiyela ntsatsiyo tsongwana muntshwa nambi tatana na mamana ku dyondza a swi xwelisi munhu nakona a swi pfali ndhawu xileswo loko u kuma mukhandlo wa ku dyondza xa n'wanchumu dyondza hikuva swoleswo swi ta ku pfuna nakona vutlhari lolelo u nga li endla ku va li pfuna van'wana nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko lwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka amukelani ku salisa ka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tumash Buruma ka ukauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle.
2: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza, uvekisa vumundzuku ra wena.

15 horas e tlandekela 52 minutos e ve ku yimba ka ntlawa wa RM lowu hi wu kwehleteke na provinciano a ku va u kota a ku tipatsa u tlhela u longoloka na hina marito ya ntsatsiyo, marito yo lisima, marito ya nkoka, marito lawa heka kunene ma siyaka ndyondzo, ma dyondzisaka, ma kombisaka, ma yakisaka, i marito ya nkoka a mutini wa hina wa ta vuhaxi. Hi phokophela na hi ya ka nsimbi ya 4 hora xikwamadyambu. Iyaniyanuntamele na Afrika.

0: Mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mlovu. Vatirhi va tholiwaka ka mintirho ya ta vululami, matirhelo ya vona a ma fanele ku solisa. Ku sirhela holobye wa ta vululami ni vukhongeri Mateo Isaizi, namuntlha ku khanguleni ka munti wa ta vululami doropeni ra ka Matsolo, Stelio Manyisa.
1: Holobye wa ta vululami ni vukhongeri hi xiyimo xa tiko Mateo Isaizi a lava leswaku swiwubyana swa ku hambanahambana leswi swi tirhaka ndzeni ka ta vululami swi cukisa ngopfungopfu mhaka ya ku va vanhu lava va tholiwaka ka swiwubyana leswi i ri vanhu lava va wu tivaka ntirho lowu wa ta vululami na koho i ri vanhu lava va nga ni mahanyela ya vululami leswaku va va nga tshuki va nyamisa ntirho wa vona hambi ni ntirho lowu wu landziwaka hi mfumo kumbe hi xiyenge xa ta vululami atikweni. Mateo Isaizi a vula leswaku leyi i yin'we ka tindlela ti nga tirhisiwaka ku va ku pumbiwa avuhereki ka swiwubyana leswi swi tirhelaka ka ta vululami hikuva vanhu lava va wu tivaka a ntirho wa vona a va nge tipeti ka vuhereki ku yamukela timali sweswo a vula Mateo Isaizi leswaku swi tlhelelisela ndzhaku ku tihita ka hubyana kumbe ka ndzawulo leyi rhangelaka leyi lwaka ni vuhereki yi lwaka ni mhaka ya ku tholana hi vunghana kumbe hi vukwavu ka tikomponi kumbe swihubyana swa ku hambanahambana swa ku lumba mfumo.
0: Sekretari wa vandla ra Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala kusukela tola tirhela xifundza xa Matutwini ku ya vona ekusuhi hi ntirho wa balisa ra swirho swa partido leri ri endleliwaka ku fambeni ka nan'waka. Tolo a tirhelile ka Ndelana, namuntlha hale Ponta d'Oro Rigoberto Xisano.
2: Liendzo la tatana Zavala lani xifundza lexi xa Matutwini li ntshako ka ku vonelela recessamento electoral de raiz yi vambiwaka hi bangela Frelimo a tiko hinkwalo. Ka nkamari lowu ni vulavulaka tatana Carlos Zavala a kumeka circulo de Bairro B rani circulo comunal lana a localidade da Ponta d'Ouro. Sweswi na mamana mun'we a kumekaka ka nhlengeletano leyi a nga ta vula vito ku sungula
3: Rosalina Sibiya.
2: Mamana Rosalina, namuntlha mi amukele a murhangeri wa bandla ra Frelimo maine marito na mi nga na vona kaka.
3: A marito lawa hi nga na wona Ponta d'Oro ni xikhalo xa ku loko hi lomu Ponta d'Oro loko hi hamba maduwati a va hi tenderi ni swo swihini hi hambi maduwati kambe a swi humanga hi ku za ku va namuhla leswi hi ni malembe va te masipayili yi tlhela yi ya mateka hi mahambisa xinyiwani kambe a ni swoswi a masi a hi nge se makumu a xikhalo xi nyingi lomu Ponta d'Oro.
2: Kana mambo muwatule marito ya mamana lo ya vulavulaka kumeka ka nhlengetano leyi hi rhangeriweke hi tatana Carlos Zavala lani a Ponta d'Oro.
0: Varhangeli va swifundza ni varhangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa mintirho hambi miganga va kombeliwa ku va va yamukela hi rirhandzu vamakwerhu lava va vuyaka hi tiko ra Afrika-Dzonga. Xihlohlozelo lexi xi huma ka sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongesi, Stelio Manyisa.
1: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a khwavela xitshungu ni varhangeli va miganga ku hambanahambana ni hambi ni va mixadori a ku va va yamukela vana va tiko ra hina va hlongoliwaka a Joni va humaka va ri hava nchumu mavokweni. Henrique Xibongesi ali ku ni ndhaveko ku va hi fumbarhetana hi xihehe leswi va nga hi laviki Joni hi nkama ku va hi yamukelana hi pfunana hi xihina lomu tikweni hi mintirho kumbe mabixikati hi swilo swin'wana leswi swi nga kotaka ku va swi pfuna vana va Mosambiki va humaka hi tiko ra Afrika-Dzonga. Henrique Xibongesi a vulavula marito lawa na a bula ni vayakitiko va ka N'wamhongo wa Porto Henrique na a va hlohlotela leswaku va nga va xandzi lava va humaka Joni kambe a va va tshandza vuteli mavoko va va amukela hi ndlela ku va va ta kuma a ku kufumetiwa hikuva leswi va swi hanyaka Joni i swilo swa ku rilisa i swilo swa ku swi tshova ni timbilo ku hlaya Henrique Xibongesi.
0: Ndzawulo ya ta vudhawu ya tiko yi tshembisa ku va yi tiyimiselile ni ku lulama ku hlamula loko ko tshuka ku duvuka mavabyi ya Ebola tikweni. Domingo Ximakalana.
4: Ka nkama wa sweswi ya ndzawulo leyi hi leyi nga ni matshamelo ya ku va yi hamba swikambelo swa ku tlhasa 300 wa swoni siku byin'wana na byin'wana a ku va ku tiviwa a mavabyi lawa i mabyongo lama tivisiweki wavunkhano lweyi hi holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta vudayi usenis ku fambeni ka liendzo a byi yambiki a Instituto Nacional de Saúde a swifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo. Nkameni wa koni useni yisi hili wativisiki leshaku wate kujia Msambiki kankamwa shoshi hili ji nga kazi ji kaluta anguva ya mukuhwana. Mukuhwana lu waka nyingi ufana kani mavajwa COVID-19. Hiko laka shoshi useni yisi akamshile leshaku mukuhwana loo ahilu ukumbisaka kuva amunu avini mavajwa COVID-19 na ayinjaya na mukuhwana.
0: Mituli maungu ya majambu ya imisoro provincial Maputo, Rinzani ya ora ritaka.

Hoyo hoyo kunongoloko lava ncha vanizito impela ikola kanongoloko lava ncha vanizito a emissor provincial de Maputo wa Radio Mozambique uya kamfukeni iwa unthano munwana ne munwana lokushiko 16 horas na 10 minutos jirito jamine Tomas Makwakwa na navela ku vulavula na wena hleni ku ti mhaka hinkwato leti hi ti shashametaka ku va hi ta bulisana hi ta dokadokisana hi leti nyingi ti khumbaka vutomi ni mahanyela ya hine vantshwa. Hikusa 16 horas na 10 minutos inkama lowu hi ya ka mfukeni na hi tirhela wena munghana na hi tirhela wena u nga xivangelo xa vuhluvuku byebyo ha ku losa na hi losela ngopfungopfu wena u nga muzandzi wa lowu nongoloko lavantshwa va ni zwitu wena u kumeka ka Zona Verde T3 bairro Patrice Lumumba u kumeka ka Kamanyisa u kumeka ka Boboli ka Xinavani ka Mahubu u kumeka ka Ponta Douro u kumeka ka Khongoloti nambi wene u kumeka ka Hala ka Inyambani kumbe ka swifundza swin'wana swa tiko bya Mozambique hakulose hikusa swi tele swaku u nga kumeka na u yi kuma loko u khoma www.co.mz nga mintirho ya internet. Mungano namuntlha hi nge te tatela mazwitu hi nge te vulavula hi ntamu hi nge te vulavula leswi swa ku a swi fambelani ni mhaka ya namuntlha. Namuntlha hi ta vulavula hikusa mhaka ya namuntlha yi vindlavindlekisa leswi va nge madebati endzeni kumbe makazi ka vantshwa, ngopfungopfu vantshwa lava va ku a va tirhi, vantshwa lava va ku va yo khumbiwa hi mhaka leyi yi nga vusweti. Namuntlha hi ta vulavula hi vusweti, yi nga vusweti lebyi byi tolovelaka ku xanisa vantshwa vanyingi va tiko bya Mozambique, ngopfungopfu na hi vulavula hi lava va xifundzeni xa ka Matsolo. Kambe hine hi ta vulavula hi mhaka leyi na hina na hi lavetela tindlela ta ku kombekisa muntshwa a mapimo ya ku hlula a vusweti lebyi. Munyiseti tiva leswaku i vantshwa va ku va heta malembe ni malembe la nga va wu kumi ntirho vo hlupheka phe vo tiphanda na mbi mpahla ya ku ambala a nga tshuka a nga yi kumi mali ya ku va xava mpahla. Swa yinceka leswi i vusweti byi mu xanisaka. A nga ve xini lexikulu muntshwa lweyi a nga kotaka ku xi yenca ku va hlula a vusweti lebyi hikusa a hi vulavuli hi munhu wa ku i lweyi a hanyaka switaratwini i lweyi wa ku chota nchumu ka nhloko nada hi vulavuli hi vantshwa va ku va ni minti va ni vanghano va hanyaka ndyangu kambe a ndyangu a hi wona ntsena va hanyaka na woo va hanya ni vusweti kambe kali khale tiva leswaku hi ta kuma mavonela ya vantshwa ku tala ka vone va kumeka ka ku xukuvaleni hikola ka mhaka leyi ya vusweti. Hine hi kole emissor provincial de Maputo hi 89.0 loko u kumeka Magudi kambe loko u kumeka Ponta Douro u nga khoma 90.0 kumbe 102.3 FM loko u kumeka xifundzeni xa ka Matsolo. Loko ni internet khoma www.rm.co.mz kumbe KTMT khoma 923. Mungano, levetela tindlela ta ku xava kredito hikusa ku fambeni ka nongonoko wezwo hi ta pfula liqunga ku va hi losana. Handle ka ku va hi losana ntsena hi ta nyika nkarhi wa ku va wena u siya mavonelo yakho hi hleni ku mhaka leyi ya nkoka swinene. A swi kona swa ku namuntlha a wu na mhaka a wu na swile.

0: koloka ku vaha kunene hi kumeka ka nongoloko lavantshwa va nyizitu hi xaxameti nhlokomhaka namuntlha na hi ve hi xaxameta xivitiso lexi xi paluxaka leswaku a nga ve xifini leswi vantshwa va fanekelaka ku swi yenca ku va va ta swi kota ku hlula vusweti a pobreza i ncwini leswi muntshwa mine swa nga muntshwa ni nga ni 20 wa malembe ni nga ni 19 ni nga ni 30 ni nga ni 35 wa malembe ni fanekele ku swi yenca ku va ni ta hlula a vusweti a ku hava ka ku tirha lani Msambiki hi zindzela wena ku va u nghena mpfhukeni u siya mavonelo yaku na hi pfula ku nga li khali xoxi a li kunga 84 32 12 28 7 kumbi 82 31 05 75 1. Na nyimela ku vava yingise tivejo hi ta zhamba a mavonelo lawa ya vantshwa lava ya golidi phe ya golidi vone va nga vulavula xinyingi henhleni ku nhloko mhaka yezo ya namuntlha yingiseta. Hikwalaho ka ku va hakunene hi kumeka a switarateni swa xifundzankulu Maputo ngopfungopfu lani a matola a kutani hi ta vulavula ni vantshwa henhleni ku mhaka yezu ya namuntlha leyi paluxaka leswaku a nga va xifini leswi vantshwa va fanekelaka ku swi yenca ku va va ta hlula a vusweti. Hi kumeka ni muntshwa mun'we wa ku a ta vulavula hi xiputukezi a ta siya mavonelo yakhe henhleni ku mhaka leyi ya namuntlha. Bodard, qual é o seu nome?
1: Eu, Bodard Gelden. E a questão de falta de emprego, eu até posso dizer que todos os jovens mesmo, na verdade, devem procurar fontes, tipo próprias, né? Para poderem mudar ou para poderem criar o desenvolvimento do emprego. Estás a perceber? Não espera do governo, entende? Não. Aí já podemos estar a falar em questão de guerra, em questão de artes, estás a perceber? Eu acredito que todos os jovens devem procurar uma arte, devem ter uma arte, está a perceber? Porque se formos a reparar, né, se estarmos a preparar mais para os certificados e tal, vai ser muito difícil, está a ver? A maioria das empresas agora, quando paramos para perceber, eles te perguntam o que você sabe fazer. Então nós temos que procurar algo que, como arte, né, para podermos exercer como um trabalho. Né?
0: Vito Malembe e não está vulnerável com a galera.
2: Menino Gerson José.
0: Agora vocês têm que levantar, vou fazer aquela consciência, vou bater a chula a buscar.
3: Tenho uma puna vana. Pera aí, eu já não sei, gai. Não é? Eu já não sei. Eu comecei só com punição. E nem eu comecei com punição. É por isso que eu não quero que cante magatas de bochão. Porque jogo punição, a puna antizo, antizuco, a malheca coisa. Vai isso aqui. E comecei malheca coisa. Para eu não ter deixa isso aí. Ele é uma jovem, não é? Uma jovem, uma ninguém mais. Mais que 10, 20 é uma jovem. Abatize, não trabalham. Abanatize. Então, nós estamos a pedir ajuda. O que a gente quer é ajuda. Estamos a pedir ajuda. Nos dar emprego. Nós que estamos a pedir é ajuda. Do dinheiro. Estamos a pedir o quê? Trabalho. Estamos a pedir trabalho. O que se quer é trabalho.
0: Uma maneira é que eu falo que eu vou bombar antes de louco. Infumo, cumbi. E é na mão.
3: Infumo. Fumo, ainda não fumo, e ainda não pega lá, vai fumo. Então, aí ninguém tiso. Aí uma guna é uma biscada, hoje é o tisa. E tisa é de campanha, aí tisa é uma biscada. Nós que queremos aqui é emprego, só acabou. Estamos a pedir emprego e com garantizo, tá no mambo.
4: Baixo José, 33.
0: O Ené, o alcoolo, em quais lixo e ainda não chuva lá?
4: Ah, na colo, porque pá, o chupeque é o ticuin. É uma jovem, mas chupeca também. Uma empresa mo faliwa ene mata faliwa hola japa mchomo chincha ukuba hitiza anta muko para hitiza manje ai boni chomo sha ku chincha
0: xingave koni chomo sha ku nwine munga xiyencha ku va muta hlula vusweti ledri na munga nyimeli chomo ka mfumo
4: ya nga xingave koni manje xingakaza ta ku mali na vo
0: mavonele ya ku vantshi va nge inchi chomo loko vanga pfuniwe hi mfumo
4: Shingakazade, hi na le vantshwa le hi nga tetasa. Ho nghena peshka, hi ta ncha so khoma tlhamfe mavoko. Maxi loko va ku va a mfumo hi pfuneta hi maredi hi nga encha nchumu swa different. através da mfumo.
0: Mo vonela ka ntirho lowu wene uwentshaka ntirho lowu wa mavoko a wu ku pfuni a ku kulweni ka vusweti.
4: A wu facilitare.
2: Paulo Khosa.
0: A navela ku tiva leswaku hi mavonela yaku Paulo Khosa. A nga ve xini leswi vantshwa va fanekelaka ku swi endla ku va va ta hlula a vusweti, ku va va talwa ku hluleni ka vusweti.
5: Sure, kesi. Akuva va pfuna majova hi ku va kirela ambe ma negocio trabalho va siya ku va tiza hi ntivo hi xivoni va tiva ku nkama oportunidade majova maxefe manyingi para ma tiza va nga funda hinkwezi fundile maxi u funda u tlhe u tshama kaya swi pfuni nchumu ntawu ni tenge va pfuna majova majova manyingi ma tivaka ma ni capacidade ya ku va pimisa maxi nge kwantu ka kurupisawa nge swi swi kota ku hinkwa va cinca va huma a nge koti nchumu. Então, tem quando partir da vontade ativa, só quando vão. Vão ativar o ambi a curla, vão antes. Mas só quando vão, a vontade vai ficar em lado. Então, é para. Ava em que mentiro? Porque mentiro, só para falar se mozar. Não porque Moçambique não tem dinheiro, tem dinheiro. Então, ava em que uma oportunidade. Nós temos oportunidade. Não, Moçambique não se sofre, irmão. Aqui não sofremos nós. Então, como ela me diz, nós queremos trabalho, a capacidade de trabalhar. Só.
0: Mavonelo ya ku a xi koni nchumu xa ku vantshwa va nga xi endla va ta hlula vusweti lebyi na va nga yimeli nchumu ku mfumo.
5: A hi nga yimelanga nchumu ka mfumo. Ya tintara, maxi wa tintara ku pfula negocio ku vuya wa munisipa ku pfalisa. A ku na xi wuncaka xo. Pro pfula swo negocio pfula baraka va ta kobra 3 mm cash. Va ku pfalisa u kuma mahlantswini wa xavisa, va ku khayela mabanga wona mpodi u xavisa. Maxi wa swaku mabaraka va va pfulaka wona mamerikari va tlhela va hi pfalisa a va kundzi ku hamba manitesawa va mayinchi u ta yincheni makwetu. A ku na xiumahaka xo. Ya tintara ku pfula swinegosiwana va tshava ku pfalisa ku na a wu tiviwi ka mfumo ta mayi. A xi kona xiumahaka xo. So hi ku xavisa nchumu xa xitsongo va ta ku swaku tenga ku hakela lisense. Lisense ku siku u humesa semeti kasi ni wena u swi koti ku dla. Ntawu ya tintara hi ku hi nga swi na vona a va hi pfunitisa.
0: Vito Malembe va le u ni vana va vanyingi u swi vona kanjhani leswaku vantshwa va xukuvala namuhla leswaku a timali tiko.
6: Vito Feliciano Tiago a mitizi ya chota la Mozambique apa ya lwa ka hinkwezi ma profissão yezi onge yenci nchumu na unga na oportunidade a lexi nga xona hambi mali leyi va nga prometela xa kala para hi kuma hi tintari ku peteta madokumento maxa u manga mali para hi ta pfuna para hi ta kota ku hi kriyara mitizi para hi ta kota ku tirha yi xa kala porque a ninguém tinha uma não ganha a oportunidade para uma então é para eles comprar copa a fumo o funetera o única uma oportunidade para jovem como convivo para pegar uma jovem para uma não uma mesa opinião zavon porque eles direi que a opinião da uma jovem não zavon porque é só lá vanga lá frente lá lá frente para resolver zavon para resolver deixa ele sair inga angela e samagala porque ele não vai na casa com chota ele.
0: Felicima hi mavonelo yaku i ku va vantshwa va lavetela ku endliwa ka intervista ya ntirho kumbe a ku tholiwa kumbe Felicima i ku va vone va vumbetela a ntirho wa vona leswi va nge i empreendedorismo
6: swi lava ku hamba empreendedorismo mas ni loko hi hamba swa kazata porque u nge u hamba empreendedorismo lowu nga na masungunu tengu ni masungunu para u ta kota ku hamba empreendedorismo
0: masungunu lowu ma vuya eka mfumo
6: hambi ku ka hina pod ma vuya mas swa kazata kwesa tengu kumea mfumo na wona wa poyara porque matiko man'wana ma poyara a xitshungu xa vona para va ta kota ku hamba empreendedorismo matiko man'wanyana va ta kota ku peta a mali ematikweni lavona ntawu na hina hi leswi lavaka swona la Mozambique hi swi kota ku a mfumo u wa poyara para hi hamba empreendedorismo ku a handle ta kota ku peta mali tikweni la hina.
0: A navela ku va u pfala hi khela golidi na u siya swileleto ku hinkwavo vantshwa va ku yingisaka ku nongonoko lowu ku nkama lowu ku va hinkwavo va ku twa va va va tiva swileleto leswaku va nga yincha yini ku va va hlula a vusweti u ta sangula hi ku hlaya vito u siya a swileleto swa
7: khalimambo ka nkama wo fana ni lowu. Hi mina u Rance Vicente Xixonge. A swileleto leswi ni nga swi hlayaka ka nkama wo fanisani lowu ya mayelani ya mahanyela ya tikweni la Msambiki ya hina majove ya Msambiki swi lava yini ku ve ni hina majove ya Msambiki kuma ku ve ni hluvuka ku sowanti hi leswi hi nga vinyi va tiko hi nga va tsindza va tiko ku ve ni hina i fanele ya ku va lava va nga phambeni ka hina kunene va hi tiva swa ku andzhaku ku na vamani i nswiswi nga kona a xirilo lexi nga kona hala ndzhaku hi xi xa kona i nswiswi nga kona leswi hi fanele ku ve ni hina ku sowanti hi fanele ku ve ni hi hanya kumu vanhu ni
0: Tu impela a shai swa swikulu swi salile vinga encha yini hine vantsha kuva hita swikota ku hlula avusheti muingise timfukeni hoyohoyo
2: hoyohoyo muingise twara do Mosambiki ni shiri njani ku halani
0: lani hikwatsi wene ke papai
2: na ino hi khwatsi sele inga kona ka mahelano tomi ringolala lenene hi dya khwatsi hina haleno
0: khani mambo hi tlangelini hikola ka vutomi lebyi u yi twile mhaka papai
2: hi twile khwatsi tlhelinu hela tindleveni
0: kumpe tlhelinu he papai wene wa tata mati peng inaka
2: nghena makeni a hi yimi lani ta vuye kona lani do nghena makeni a wu tomilele hi nga ka lona wa ta swakulela ka yini papa hambi khale ka khale hi nga teki u tomela vantshwa na hina wavakulu leswi hi tiveka na hina wukulu hina wavakulu hi dya hi tirhi kasi hina wavakulu a hi tiri hina wavakulu a hi tirhi a hi tirhi hina wavakulu a wu lavi tirho yini si a hi ngheni makeni leswi lavekaka hi nga yimeli mfumo hi ku sala loko ho lava yimela mfumo leswi ni lava ku ba mhaka ya majovhe na hina wavakulu hi nghena na ni lin'we hinkwerhu loko hi lava ku yimela mfumo a mfumo u ta teka mani u tshika mani ku laveka hi tiva ku hi kula ni hi ti endlela xo karhi mara hi ta kuma xo karhi yingi leswi hi nga swi endlaka ku va hi huluka usitini hi tlhela hi pfunisa mfumo ya hina deritamente wa maleswi ni khulumi majovhe leswa ni fuleka hina wavakulu hikusa hina majovhe ni modaka mina ni dyondzile mawetava dyondzile universitati ku yimela ku ya xikiritori xikiritori swi nga swi na kwa Mosambiki switsongo hi na va xitudanti hi vanyingi a yi dyondzeni lomakasa ku hi nga endla yini pareketa hi kuma mintirho hi tipfuna hina proper hi ndzhaku hi ta ku ra ku va hi pfunisa hambi xitati wa swi vona leswi hina proper si hi vuyaka hina wavakulu hina wavakulu hi nga yimele ku lava ku pfunisiwa hi vana leswi hi tisaka xiswona na hi hanyise swona a hi hanyiseni swoswona kasi ta kota ku tshikela ku va hi wundla mindyangu hi wundle ni vatsongwana hi va dukara ku ya vona vatsongwana va lava wa swi vona swi fanele swi dzidzirise se wa swi vona wa swi tiva swi dzidzirisa kumba swi tivi
0: a ni swi tivi leswi
2: va hlaya timbangi
0: a timbangi
2: no hleva leswi a wu swi twi a hi vanyi va swi twaka swi dlayela a tinhunu ta ku munhu a ehleketa katsongo a wa mimora wa yi vona mimora
0: na yi vona
2: ku laveka vapfumba kutsongotsongo ni swa swivhochongo leswi a swo biha swivhochongo wena u fanele va ku karatela swi tshiki humaka swona
0: inkomixinene papayi kula ka mavonela lawa
2: nikhisi swinene
0: khani mamixinene papayi simama ku yingisela
2: u ya va rungula kaya
0: khani mambo mingiseti mfukeni hoyohoyo ku nongonoko lavantshwa va ni zviyito
8: kane mambo papai makwawo
0: mama na nyanombi lwe
8: ye ne la xipamanini la intiso
0: inkomishini ne mamana loko ya makeni na hinga teki nkama lowukulu hinga incha yini hina vantshwa ku va hi ta hlula avusheti
8: aku hlula usheti papai lwa nga huma xoxo a khaneli swona swa ku a ntiso wa mavoko na nga le ku nyimela xikiritori kwinikwini swi ni lisima mini ni n'wana nga dyondza hela tlhela heta hinkwaxo vaxanti zwa nga wu kumi leswi a nga ni wu tivi u ti hambela swimbeni a ti xavisela mara a ti kumela mali loko kayeka ku yi nghena ka ntiso a nga ku kumi wa zendzelekela ku yini nada
0: okay
8: khani mambo ba makwakwa ntiso lowunene
0: khani mambo mamana nyanombi
8: i juana nyanombe ye lwa nga lani ka radio lani u ta n'wi dzungula nga hi nghena ni a ni mu twanga xoko hi mani
0: hi langa
8: o mu dzunguli makweni wa mina
0: chaudzunguli khani mambo +84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 75 1 hoyo hoyo
9: tatana makwa
0: namuntla uxikota nga ku mukhava ya kule mamana nyanombe
9: a naga no mtetele
0: ina ka wa munyingi
9: mamana nyanombe
0: nga hi pfuna ku mhaka leyi
10: Paula a mhaka ya mhaka ya ni karate
0: nga mama ya
10: ndzi fanele ku tawu khalela swona va ta ku wela
0: va ta ku wela
10: ma papa a vana a va dzahi timbangi hi ku pfumala mintirho hi vakoni va yi pfumalaka mintirho vakoni va ngoko va nga swi langi swilo se a wu tomi u nga yimeleni hinkwaswo swa ku yimela mfumo a mfumo ku laka na wena hi mfumo mina leyi no hanya ni kulisi vana a ni tirhi ka mulungu a ni zaka ni ya tirha ka mulungu maza vana va mina va kulisi ni swo swi ni khalelaka laku u nga va voni ku va u kuma lava gqoki mabhuluku va ku yini a loko dyisa vo dyombisa byala la va rhwalela tihulu va dyombisa byala
0: masi
10: va xa hi kuma Paulu u ndlava tikulu hi swoswo se a hi laveni na wona wu ntirho kwa rikeza i nga la ku kheta yimela ku thoriwa masina na wena u tichakachanyana hambi misa va byela loko o yi rhwala u pfumela va ta yi xava a hi leswo ni nga na xemile hi nga yimela ni ku pfuniwa hi mfumo lowo mfumo wa swi tetela ku vava na wona
0: hi nga nyimeleni mfumo i mazito ya vovhuwa munyingi i nkomu xinene vovhuwa munyingi
10: ngani mama n'wana nga tirha kahle ni rungulele luna wa mina nga ntirhweni kona
0: langa eyi nyamutlha khani
10: mamaku langa yiwanga leyo
0: yiwako
10: a nyimbaleni nga leyo hi ni mahahla bara ya papa wako hi ye
0: na fambo
10: chao
0: chao Se 6 horas na 45 minutos na muntlha hi vulavula hi kolaka ku vantshwa va nga endla yini ku va va hlula a vusweti hi kume mavonelo ya vantshwa lava va nga ka xifundzankulu Maputo nakone va vulavulile va hlaye leswaku ya a mfumo wu ni mfanekelo lowukulu ku va wu pfuna hi ne vantshwa 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 75 1 na yinyimela mavonelo ya tatana José Kambuya a ta ka vulavula hi kolaka mhaka leyi hi ta yamukela muyingiseti wa ku zhandzeka hoyohoyo vitu na u kumeka kwihi ka kopapai kumbe mamana oho hi ta zhindza hi ta zhengela mumanyani hoyohoyo halo
11: Ngeke tena ngukundita bika matsutsi ndileni kamacho Ndiyaka manjo
0: Mungwe ka vantshwa lo yanga vulavula lani ati kuva hita hlula vusweti hina ve hi xafanekela kuva hitiza kere mu xitrabalha weneke uline hoyo hoyo
12: kanima papa no jani vuya lo nwanthu yengelwayo nda mu jela makwenta mine noko madanje nungaya hala ka mazini loko ani chova
0: Wola ku mjela leswi ntsena. Swisa lili vovha munyingi. Hallo.
13: Au sheli.
0: Dzi pelile, swa famba.
13: Au pelile, mama ana lwoni vhozela rikulu.
0: Hi mama.
13: Hi n'wana wa munyingi lwe.
0: Hi n'wana wa munyingi.
13: Hi n'wana wa n'wamunyingi ku nga dyiwalanga loyi mi nga na yikona ni va a khulumisaka a nga ni yimba a nga nyindzisa mamani wa mina
0: yina ka mamani
13: yina papai
0: u yi twile mhaka
13: ndzi yi twile
0: u liyini henhleni ku mhaka leyi ya n'wi koka swinene yi nge yincheni ni vantshwa hikuva hi ta kota ku hlula vusweti mama
13: a vantshwa pala va kota ku hlula vusweti va nga nyimeli mfumo kwena
0: Vanga nyimeli mfumo
13: wa swona le ngena mutindi tala yena wa ngeni meketa na lava na nyimela mfumo pora ku mpune no hamba xa ukari pora xa mpune
0: na kone munwe ka vantshwa nga vulavulela ate a mfumo hi wone inga anga ni mfanikelo lowukulu ku va u ta pfuna avantsha
13: a wa lo mtsandeki mfumo lo wa lo mtsandeki lo mali a nyimela mfumo na lava xa ku lava pora ka tifuna u tumbela ka guga na nyimela mfumo Lokushaka rata lo botheka diploma ka hansi ka mali tsamela. Masi loko o tshekene ka tihambile ne gosi yini ka xikuma ka tiyendlela. Ya ku ndzi a ni huma ntsena loko a metela ku ri ku ndzi na ku ve yena wa tifa a ntirho wa yena wa famba.
0: Nkomo shinene, neta utinita mdrungula.
14: Bye bye.
0: Yeah.

0: vanwanyani va vulavula va ku loko se mozali a suka a vusweti ti to engetela hi ku va ve vanyingi vantshwa va nga kuma xakukazi hikwalaho ka ntirho lowu wa mozali, kambe lexi mozali ngo famba ke a vusweti ti to endla ku a ku kula phe ku tala ka vantshwa va hlayile swaku ku va ku nga ve vusweti ndzeni ka hine vantshwa a swa swikulu i ku va hi nyikiwa leswi va nge ma-opportunidades, hi nyikiwa leswi va nge ma-financiamento pa ku va loko hi ve ni ma-ideya ya ku hi hamba ma-negocio hi ta kuma mali leyi ku va hi ta sungula. Kambe a mfanekelo lowukulu wa ka mfumo, kambe loko hi nga va kambe loko hi ve hi va vitisa leswaku n'wineke vantshwa mu nga tshuka mu enca nchumu na mu nga nyimeli mfumo, va hlamulile weneke u liyini 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 75 1. Na navela ku yamukela vayingiseti lava va taka pfalaka hi khiya la golid na yi nga se yingiseta mapimu ya tatana José Cambuya. Impela hi koleka ku va hakunene hi rindziki a mwingiseti mun'we ku va ta pfalaka hi khiya la golid hi navela ku yamukela ku xitichi lexi mwingiseti wezu hoyohoyo
1: aupeleni
0: i rito bya vanuna a ku ngheni vavasati ntsena phe, kambe ku ni vapa ya nga nghena swoswi hi wa wubidzi lweyi
1: a ni tizanambu ka temba yi nka va nga yeti Salvador xilawu
0: papa i Salvador hi nga hi pfuna ka mhaka leyi papa hi nga yincha yini ku va hi ta pumba vusweti makaxi ka vantshwa
1: a mhaka leyi a hi nge nyimile mfumo wa wani wana mina ni khanela na wena a ni tirha kwala exikolini setano hi nga tirha ni sungule ku tirha hi 7 de março de 2018 a mulungu a ni nyimisa a ku ndzi ta ku nyika mali ya 5 mil a nga 20 mil kutani hola 4 mil wei and then sweswi no tiphandaphandela a nga se ni yangula nchumu manje ni vutise ni ku mulungu u ni nyimise ku yini ku yiviwa kola va lumbeta guardi ya ku na da ku yiwanga nchumu manje ni ta ku nyika mali ya 5 mil setani ni nga mi tirhela ni u tlhongola ngaku u tlhongola njhana ya mhaka leyi ya vavisa tani nkulu wa munhu hinkwazini ni sitendani ni hambe hi diadveldimasa sitendani maja ni tshame hi mavoko ni ya jikajika loko ni kuma bixikada la xikomu ni rima ni kuma xa ku khoveta
0: ya
1: hi nga nyimeli mfumo xo kepa kumbe ni nga Jehovha u ta ni pfuna tindi mfumo u ku pfuna maji na u tihexa hi swona tirha na
0: wambeaoleyagolid khani va muchunani papa hi kulaka ku va u xaxameta mavoneta lawa
1: khanima
0: ya 6:52 hi ta yamukela muyingiseti lweyi taka pfalaka xoswi alo
2: alo
0: Tripelile.
2: Kelo ye kanmam.
0: Kanmam ba zwitu le dzi lumba mani.
2: Ndoka Albert Simbini plana kana Casablanca.
0: Casablanca Albert Simbini. Ina ka tata na Albert nga ipfuna ku mhakali yana munthu. Albert wa fambile. Ah ni xiti swa ku mhaka muni. Na kone unga swikota ku va wene u ta pfaleta Alberto impela a koni munhu swa ku a navela ku pfaleta Alberto hi ma hoyo hoyo hi Alberto lweyi o tlhelaka lweyi hi mani lweyi Olivio Langa kusukela kwihi papayi ka Jonas hi nga pfala hi khela golidi papayi hi nga yincha yini hi na vantshwa hine hi nga xivangelo xa vuhluvuku bya Mozambique hi nga yincha yini ku va hi ta hlula vusweti
2: a swa swi sangula eka vana
3: ala tiki akushaula amini akumina sakukazi aningetizi kumalisho
0: shakusangula utsika kuhlawula amintizo okay
3: tiki kuhlawula amintizo ai loba tiki kuhlawula amintizo ai tiki kalikera utirava ai tiki ayashuwe
0: mhm
3: alisa kunene atama ikuti hlawule la atira antiro kwalikera loko afundile laka lava ku ndhawu hi mali mbiwa hi ku la mutambiki la para u kuma ntirho ku lava u xavelela impadrini ya hi laha ni mavonelo ndlekaku kona yi kuni mhaka yi nga xavapapayeliwa nga huma yi vavaka a le a jezile a nga hakeliwi na swi landzeleriwa a ta kota ku hakeriwa mali ya yena data ta munyika tinyeti lexiya a munyi
0: I'm going to go to the house.

0: 16 horas na 56 minutos e famela com gamini cano quando colava anchava ni zito basico já na monta xoxi e na vela com veca ama vonela ya tatana José Cambuia e né anga vula vula xinhingi e mais zito matrongo enfim com macale ya na monta ya golidi tatana José Cambuia anga ma iwako
1: Enhletane ni la ku tlangela loko ni rambuile kasi ni vula rito mailano ni sokomaka ivula ku emaka mtiro ku hlawula ka lavantswa makweru leswi ni ka ku la ku swona swika amukama yicincile a xini mu xicincile swona leswi hina nga kulise swona lavula swa ku hi lembela 1975 loko hi kume a nkhululeko a mitiro a yili nyingi swinene leswaku anga kona loyi anga ha tshama anga kumi ntirho hiku a ku laviwa a vanhu vanyingi leswi ngo i Mount Ober swi fambile leswo ate ma 1990 o depois disso ka ku a va nga khale lavatsongo ka lavantshwa timhaka mitirho mas depois ka lembe la 1990 para sweswi a nhlayo ya lavantshwa yi ta ve yi yengisele swinene kosikotimente ntikomponi na tona tive na tinga tinyima ku tira ni vula hi matexilon ni vula hi mayima ni vula hi mavidraira i ntikomponi n'wanyana leti nga kola matola ti nga swi kota ku ti teka lavantshwa kasi va ya ku tirheni sweswi a mfumo ina wa swi kota ku yamukela kumbe ku absorvhera lavantshwa maxi a nhlayisa yitsongo leyi yi kumaka ntirho ka mfumo leswi hi nga layelaka xona sweswi swa ku a vantshwa a fanele ku va dyondza exikolweni va tiva leswaku a ka ha na ntirho i swini leswi va nga maka swona leswaku va kuma mitirho ha swona manyingi ka lavantshwa va fanele ku va dyondza va pimisa ku mhaka ya ku xavisa va pimisa mhaka a maprofesao a profesao a mitirho ya ku fana ni va seraleiro ni va mekaniko ni ku xavisa mabazara ni ndhai ni kutin'wanyana va xavisa a mitirho va pfula mabindzu xavisa maferaje va pfula maferaje hi swi ta mali swa ku vona va kuma mitirho
0: i nkumu swinene tatana José Cambuia hikwalaho ka mavonelo lawa ya golidi impela swi salile ku wena muntshwa u nga tivitisa leswaku u nga endla yini ku va u ta hlula avusweti nakona loko wa navela ku kuma a swileleto henhleni ku mhaka leyi u nga swi kota ku zumela a tsalwa ku nhlayo ya 85-22-38-92-3 85-22-38-92-3 sali ku zula hambanini

Nzivona ukhunguvanyeka ka matihla kokwana. Malavitela ya phanga yo tala yumbu yangwana. Kuvila ka nhlomulo wa kukalani kupfuliwa uhola. Matihla kokwana. Mihlota matloti. Kucholola ka mihloti loko vana nga tshala va mulumbeta vuloyo. Kokwana. Anya ka usiwana dzoka lantambo ano mushuva pawa minenge akishuva tintango akasa kaseka doropeni na hlalelwe mahlu ya jambo kokwana etlelisiwe tora apfushiwe ndlala kuvivana nga tswala vetlela henhla ka magwala vafunengela mafanjala kokwana Atama na shurili, na shurili timaka. Atama na kolwili kuhanya. Kokwana. Ansengi glawala kutwala. Masasana fela kwatine. Kokwana, kokwana. Anavela kuvona kumaka jambu, la kulita umisa mihloti. Kokwana, kokwana, kokwana. Ansengi glawala kutwala. Masasana fela kwatini kokwana kokwana kokwana kasa honilini kokwana

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mlovu. Vatiri vatholiwaka ka mintirho ya tavululami, matirhela ya vona a ma fanele ku sulisa. Ku sirhela holobye wa tavululami ni vukhongeri Mateo Isaizi, namuntlha ku khanguleni ka munti wa tavululami dorobeni ra ka Matsolo, Stelio Manyisa.
1: Holobye wa tavululami ni vukhongeri hi xiyimo xa tiko Mateo Isaizi a lava leswaku swiwubyana swa ku hambanahambana leswi swi tirhaka ndzeni ka tavululami swi cukisa ngopfungopfu mhaka ya ku va vanhu lava va tholiwaka ka swiwubyana leswi i ri vanhu lava va wu tivaka ntirho lowu wa tavululami na koho i ri vanhu lava va nga ni mahanyela ya vululami leswaku va va nga tshuki va nyamisa ntirho wa vona hambi ni ntirho lowu wu landziwaka hi mfumo kumbi hi xiyenge xa tavululami atikweni. Mateo Isaizi a vula leswaku leyi i yin'we ka tindlela ti nga tirhisiwaka ku va ku pumbiwa a vuheriki ka swiwubyana leswi swi tirhelaka ka tavululami hikuva vanhu lava va wu tivaka a ntirho wa vona a va nge tipeti ka vuheriki ku yamukela timali sweswo a vula Mateo Isaizi leswaku swi tlhelisela ndzhaku ku tihita ka hubyana kumbe ka ndzawulo leyi rhangelaka leyi lwaka ni vuheriki yi lwaka ni mhaka ya ku tholana hi vunghano kumbe hi vukwavu ka tikomponi kumbe swihubyana swa ku hambanahambana swa ku lumba mfumo.
0: Sekretari wa vandla ra Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala kusukela tola tirhela xifundza xa Matutwini ku ya vona kusuhi ntirho wa balisa ra swirho swa partido leri ri endleliwaka ku fambeni ka nan'waka. Tolo a tirhelile ka Ndelana, namuntlha a le Ponta d'Oro, Rigoberto Xisano.
2: Liendzo ra tatana Zavala lani xifundza lexi xa Matutwini li ndzhaku ka ku vonelela resesiamento electoral de raiz hi vambiwaka hi bangela Frelimo a tiko hinkwaro. Ka nkamari lowu ni vulavulaka tatana Carlos Zavala kumeka circulo de Bairro B rani circulo comunal lana a localidade da Ponta d'Ouro. Sweswi na mamana mun'we a kumekaka ka nhlengeletano leyi a nga ta bula a nga ta vula vito ku sungula?
3: Rosalina Sibiya.
2: Mamana Rosalina, namuntlha mi amukele a murhangeri wa bandla ra Frelimo, maine marito na mi nga na vona kaka?
3: A marito lawa hi nga na wona Ponta d'Ouro hini ni xikhalo xa ku loko hili lomu Ponta d'Ouro loko hi hamba madiwati a va hi tenderi ni sweswi hini hi hambi madiwati kambe a swi humanga hi ku za ku va namuhla leswi hini malembe va te masipayili yi tlhela ya mateka hi mahambisa xinyiwani kambe a ni swoswi a masi a hi nge se makumu a xikhalo xi nyingi lomu Ponta d'Ouro.
2: Kana mambo muwatule marito ya mamana lo ya vulavulaka kumeka ka nhlengetano leyi hi rhangeriweke hi tatana Carlos Zavala lani a Ponta d'Ouro.
0: Varhangeli va swifundza ni varhangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa mintirho hambi miganga va kombeliwa ku va va yamukela hi rirhandzu vamakwerhu lava va vuyaka hi tiko ra Afrika-Dzonga. Xihlohlozelo lexi xi huma ka sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjesi, Stelio Manyisa.
1: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a khwavela xitshungu ni varhangeli va miganga ku hambanahambana hambi ni va mixadori a ku va va yamukela vana va tiko ra hina va hlongoliwaka a Joni va humaka va ri hava nchumu mavokweni. Henrique Xibonges a li ku ni ndhaveko ku va hi fumbarhetana hi xihehe leswi va nga hi laviki Joni hi nkama ku va hi yamukelana hi pfunana hi xihina lomu tikweni hi mintirho kumbe mabixikati hi swilo swin'wana leswi swi nga kotaka ku va swi pfuna vana va Musambiki va humaka hi tiko ra Afrika-Dzonga. Henrique Xibonges a vulavula marito lawa na a bula ni vayakitiko va ka N'wamhongo wa Porto Henrique na a va hlohlotela leswaku va nga va xandzi lava va humaka Joni kambe a va va tshandzavuteli mavoko va va amukela hi ndlela ku va va ta kuma a ku kufumetiwa hikuva leswi va swi hanyaka Joni i swilo swa ku rilisa i swilo swa ku swi tshova ni timbilo ku hlaya Henrique Xibonges.
0: Ndzawulo ya ta vudhawu ya tiko yi tshembisa ku va yi tiyimiselile ni ku lulama ku hlamula loko ko tshuka ku duvuka mavabyi ya Ebola tikweni. Domingo Ximakalana.
4: Ka nkama wa sweswi ya ndzawulo leyi hi leyi nga ni matshamelo ya ku va yi hamba swikambelo swa ku tlhasa 300 wa swona siku byin'wana na byin'wana a ku va ku tiviwa a mavabyi lawa i madzungu lama tivisiweki wavunkhanu lweyi hi holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta vudayi usenis ku fambeni ka liendzo a byi yambiki a Instituto Nacional de Saúde a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo. nkameni wa kone useni yis hili wativisikile shaku wate kujuza msambiki kankamwa shoshi hili dzi ingakazi dzi kaluta anguva ya mukuhwana mukuhwana lu waka nyingi ufana kani mavaju ya COVID-19 hikula kashosho useni yis akamshalele shaku mukuhwana loo ahilu kumbisaka kuwa amunu avini mavaju ya COVID-19 na alinjaya na mukuhwana.
0: Metuli maungu ya majambu ya imisoro provincial Maputo, rinzani ya ora ritaka.

0: Tiveta mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo, namuntlha hi la ku vulavula hi transport de carga, kumbe ku tleketla a mindzwalo mimovheni ya hina. I artigo 56 ka buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini a vulavulaka hi mhaka leyi. Kambe ntlhamuselo wukulukumba a ku va hi tiva entelelo wa kona, minawu ya kona hi swi twisisa khwatsi. Hi ta wu kuma ka murhamba wa hina Rodrigues Chavane, phoyisa laha ku vonela minawu ya mafambelo manene switaratwini.

0: lweyi hi nga mu rhamba, lweyi hi bulaka na yena, lweyi hi taka na hi bula na yena hi masiku. A ku va a hi tlhamusela kutsongo, a hi yentelelisa mayelano ni mhaka leyi. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona mayelano ni minawu ya matleketlela ya mindzwalo. Alberto Langa ana n'wina.
1: Loko hi khanela hi transport di carga hi hlaya a ku pakela ka swijumba. A nawu wu classificara, a nawu u beka a mimovha hi tirhi wa magrupu. Ku ni mimovha ya ku pakela a vanhu hi nga a mimovha ya lijeyo. Ku ni mimovha ya ku pakela a swijumba hi nga mimovha ya carga, hi hlaya movha ya bagaji. Ku ni a mimovha hi nga ya ku pakela swijumba ni carga nkama wun'we hi nga mavehikulu ximixto, hi hlaya movha kumbe ya dupla kabina. A mimovha leyi hi nawu yi pakela swijumba, yi pakela carga nkama wun'we. Endzhaku loko hi khanela hi movha ya ku pakela a carga, a xa ku sungula i xa ku a carga nompodi a ku peta carga moveni kumbe ku dixikaragara a minchumu a moveni. Nompodi u swi hamba hi tlhelweni bya xitaratwini. Loko u nyima a xitaratwini pro ta pakela carga kumbe para u xixa carga, tenku u inkostara xikerda u tshika xitaratwini na xibasile para mimovha yimbenyani yi ta famba hombe. I xa wubidri nompodi u pfula xifalo a tlhelweni bya xitaratwini lani ku fambaka kona mimovha yimbenyani para u pakela swijumba u kumbe u xixelela swijumba porke kolano podi a movha lowu boyaka u tata ku thutha kolaya. Ntan tenki u swi endla hi lado xikerdo hi haleni ku kalaka ku nga fambi kona movha, hi haleni u xitarato xigamelaka kona ahandle ka xitarato. O kumbe u swi endla hi ntshaku, then ku pfula bagaji u swi endla hi ntshaku na u nga nghenanga a xitaratwini para hi vitala a ku va u gumuliwa hi movha. Tame a nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu a movheni a minchumu leyi yi huma ka bagaji, a minchumu leyi yi khwaya xitarato kumbe u pakela vambengana va pakela tinsimbi. U pakela tinsimbi, a tinsimbi ti lehile loko u famba ti famba ti betetela xitarato. A nawu a wu pfumeli, a wu pfumeli nawu ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni porke a mimovha yi ni mataipali yi nga a swipangwa swo laha ku gamelaka kona a movha leswi u pakelaka teki swi gamela kona ya. A nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni. Loko swi endlisa xileswo dya thank you u ni a nawu wa ku u va ni xikolta porke dya leswi i karhi a normal. A carga dzi normal loko pakela swi yanela laha bagajeni. Dya loko swi za swi huma entao tenku u xikoltariwa porke lani podi u gumula minchumu yi nga matlhelweni, podi u gumula kumbe mabaraka kwalike ni xumu xi nga tlhelweni podi xi gumula porke dya swi humile moveni. Hi loko swi huma a tihala ntshaku podi swi betetela xitarato ku fana leswi hi nga fananisa ni tisimbi. A nawu a wu pfumeli.
2: Na disposição de carga deve prover que que fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo parado ou em marcha.
1: Ele só precisa só que logo para aquela amichumu tem que o garantir só que nunca associa nela a mover. Não pode o para aquela por exemplo o para aquela amichumu ya ku leha ngofu para ela. Porque a mova logo u nyimile u pakela michumu swi ya leha ngopfu swi ya henhla a mova perdere equilibrio pode a leswa loko swi dekuka a mova swi wu tlakula pode loko a mova wu diba. Ha swi vona mbangu yinyingi a makamiyawu ma pakelaka makontentori kumbe michumu yimbenyani u vona swa vakamiyawu dzi zama ku hamba kurva kumbe zama a ku hamba a rutunda dzi ya wa dzi etlela etlhelweni hi mhaka muni porke a carga lebyi va nga peta a va nga pakela laha ka camion lebyi aka movha lwa a va garantelanga swa ku a movha wu va ni equilibrio porke a movha tenki loko u karregara na u nga si na ra nkarhi swona swa ku a movha tanto loko u nyimile kumbe loko u famba u ta va ni equilibrio a wu kurevivixiku bya ku wu diba.
2: Inaka loko u pakerile a minchumu leswi loko swi huma swi humela ndzhaku ku fana ni tinsimbi ti nga humi ti khumba xitrato mazi ti humelanyana ndzhaku kumbe ti humelanyana phambeni swa pfumeleriwa.
1: Nompodi u pakela kumbe tisimbi u pakela ku hakela nchumu swi huma swi khalta a un metro ka mova. A mova lo gamela ka kona bagage dza mova no la gamela ka kona a simbi loko yi huma kumbe vambengana va pakela maposto maposto kumbe qualquer tubo qualquer nchumu non pode u pakela swi huma swi khaluta un metro. Non pode upakela swikhalta swi huma metro i futhi loko upakelile swi humanyana tenk u beka a sinal tenk u beka triangle bra alwa kula ndza ka ntsaka swona swa ku oh layani ku ni nghozi laya i a swimbenyani non pode loko upakelile u pfula bakazi a ntsaka ta ipani non pode upakela michumu swa ku loko upakelile ama gezi ya mova ama stop manga voniki porque loko u famba lava ku landza khensa ku loko u vona nchumu friend kumbe ho jwa ku travara kumbe ho jwa ku reduzira u tshanya travao a maluji mahlaya swa ku a mova lo
2: ula
1: ku nyima ntawu loko u pakela u pfala magezi ya ntshako lava ku landza ka magezi swivona swa ku wa nyima kumbe ho nyima ya i non pode futhi u pakela u pfala matricula ya mova porque a matricula mova hi wona ma identifikaraka swa ku a mova lo hi mova wenu wa khona na hi nga hlaya marka. Qualquer mova une a marca, une a matrícula. A mova non pode o fama non gana matrícula. Então non pode na onu upakela michumu uma mbonya matrícula ya mova.
2: Isso.
1: Yeah. Então logo upakela michumu, tem que handle ka ku langusa swa ku mova une equilíbrio. U languta kumbe a swi huma nga ndamo a swi nge ti khwelela strato kumbe swi nge ti khwaya michumu nga matlelweni. Kum non pode tamen upakela u fala magezi ya mova antshako. Non pode upakela u fala matrícula antshako. Então a makale ya kupakela swijumba a karga thank you hi swiyenca kambe na hi landza nawu
0: swi ringene hi ta ve kona ka minongonoko yi taku.
3: Tiva ta mafambela switaratwini
4: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.

0: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
1: Ripelile. Namuntlha ku pfaliwile nhlengeletano leyi a yi lavetela tindlela ta ku kuma mukhandlu wa ku hluvula miganga kusukela doropeni ra ka Matsolo, xifundzankulu Maputo ni tiko hinkwaro. Nhlengeletano leyi pfaliweke namuntlha ndzhaku ka masiku manharhu. Vatirhi va tholiwaka ka mitirho ya tavululami, matirhelo ya vona a ma faneli ku sulisa ku sirhelela holobye wa tavululami ni vukhongeri Matthew Sais namuntlha ku khanguleni ka muti wa tavululami doropeni ra ka Matsolo. Tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungu la siku ra namuntlha u nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha ku pfaliwile nhlengeletano ya masiku manharhu ka yona ku nga nghena van'wamabindzu va ku huma matikweni ya ku hambanahambana. I nhlengeletano a yi lavetela tindlela ta ku kuma mukhandlu wa ku hluvula miganga kusukela doropeni ra ka Matsolo, xifundzankulu Maputo ni tikweni hinkwaro. Jovita Ngovo.
2: Avendzeni ka masiku manharhu van'wamabindzu va hlengeletaneke ku va va dokadokisana hi leti yelanaka ni ku hluvukisa mintsengo a doropeni ra ka Matsolo. Ku fambeni ka masiku lawa nakona hi vonile a xikombiso xa van'wamabindzu mun'wana na mun'wana a kombisa leswi a bindzulaka swona ka komponi yakwe. Ku veni ni xikombiso hi tlhelo lin'wana xa ta maswekela ni vuvatli ni vupendi ni ku ni timpahla lexi a xi kumeka ka ndhawu yin'wana kambe hinkwaswo leswo a swi kumeka ndzeni ka ntsindza ka doropa ra ka Matsolo. Nhlengeletano leyi pfaliwile hi Secretary de Estado wa xifundzankulu Maputo.

0: clash match loya kalte ke shikare ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
1: une mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntlanu wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati loyi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na nti hubyana madorobeni ya ka Ncencayi Nyembana Beira Ximoyo Tete Nampula Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A Instituto de Linguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
4: Mama, Femina anama livro. Masala ya ina mahlu keli limpula. Aninga taya shikola mina.
5: Akuna kunga ishikolweni la. He? Na ufamba shikolweni, va teacher va ta swivona swa ku va endla yini n'wini.
6: Semirilisane makamu.
5: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
6: n'wananga tana haleni wa swo
4: hi mina lweyi papa
6: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe a xikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori a wu va xuvi
4: na va xuva
6: tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa mainjhiniyero
4: na swi lava
6: hi leswo ke u fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
7: papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lerhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku Jonzo, umunzuku, jantlubu kwa tiko.

0: Hi 3 ka mawana nga Julu wa 1962 ku huyeleliwa ntshunxeko wa Argelia. Matimu ma hlaya leswaku ku ya fika lembe ra 10,000 na Yesu a nga se velekiwa tikweni ra Argelia a ku hanya vanhu va rixaka ra vaberebere. Kambe kusukela lembe ra 1,000 ka nguva yoleyo, muganga wu sungule ku phangiwa hi mintshungu ya kusukela Kartago leyi nga simeka vutshamu bya yona minkingeni ya tiko a ku va yi rhangela mintirho ya mintengo a yi endliwa ni vamatiko. Kambe ku famba ka nkama, vaberebere va tlhele va kuma vutifumi bya vona na va londzovota nyimpi leyi a yi hlakata vuhosi bya Kartago. Kambe hi ku famba ka lembe ra 1200 na Yesu a nga se na velekiwa, Argelia ya phangiwile hi vuhosi bya Roma. Hambiloko hi vugamu vuhosi bya Roma byi sinisekile ku huma tikweni, vaberebere a va ha swi kotanga ku rhangela tiko hinkwaro tanihileswi va nga hluleka ku teka miganga leyi a yi rhangeriwa hi va Vandalu ni vaBizantino. Hi ku famba ka nkama, Argelia a tlhela phangiwa kambe hi khambi lero hi vuhosi bya vaOtomano va ku rhangeriwa hi va Kair ad-Din. A ve vuhosi lebyo byi nga ya ka mindzelekano leyi ku ta fika namuntlha yi biha ka tiko ra Argelia. Hikuva hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 17, a minkingeni ya Argelia ku ni swigevengo leswi a swi dumela mabyatsu, vuhosi bya France byi leletile ku va ku hlaseriwa ku va ku phangiwa tiko ra Argelia, mhaka yi nga hetiseka hi 1830. Hambiswiritano, vukhonzisi bya ku hetiseka bya France byi humelele ntsena hi nguva ya malembe xidzana 20. Kusukela lano, vanyamasimu vanyingi va kusukela matikweni ya France, Italia, Hispania na Malta va ye va ya ka tikweni ra Argelia a ku va va landza ta mabindzu ya vona, va londzovota timbangu leti a ti phangiwile hi vukolonyi bya France. Loko vukolonyi bya France byi vona leswaku bya pfukeliwa hi vana va tiko hi 1947, byi sungulile ku wonga vana va tiko hi ku va pfumelela ku va va vitaniwa vana va France, na hi ndlela leyo a va ni mpfumelelo ni mfanelo wa ku hlengela mfun'wini wa tiko. Kambe hi ro lembe rolero, vana va tiko va vumbile ntlawa wa ku lwela ntshunxeko wa vito Frente de Libertação Nacional. Ku vona hi 1958, vana va tiko lava a va ye va ya chavela tikweni ra Gibita va vumba mfumo wa nkamanyana, Governo de Transição. Loko hi 1958 ku hahluliwile mfumo, Charles de Gaulle wa France a nikelile vutifumi ka vana va France. Kambe masocha ya vukolonyi ma ye mahlweni hi ku endla tihanyi ka vana va tiko. Mbitsi leyo ye ya hela ntsena ndzhaku ka loko hi 1962 ku fungulwa xipfumelelwano xa Evian, na ka xona mfumo wa France a wu yamukela vukona bya vutifumi bya vana va Argelia. Ndzhaku ka hlawulamana nga endliwa tikweni na ku humelelile FLN, ku vumbiwile Republika Demokratika d'Argelia ku va ku simekiwa Ben Bella ku va murhangeli wa tiko. Hi 3 ka mawana a nga Judlu wa lembe ra 321, Imperador Constantino wa Roma a leleta ku va vatirhi va va ni siku ra ku wisa hi vhiki. Siku lero a ri vitaniwa leswaku i siku ra dyambu tanihileswi hi nkama wa kona Roma a ku khongeliwa xikwembu xa dyambu. Kusukela lano masiku ya vhiki ma sungulile ku cincacinca ku za ku fika lani ri nga ni ntlhanu wa masiku na mambirhi na ku herisiwa ku navela ka vukhongoti bya Xikristi. Hikuva siku ra hosi hi Xilatin a ri vitaniwa Dominicus Diem, na ku ve xitshungu a xi nga swi koti ku hlaya vito leri hi ndlela yinene ku ze ku fika lani siku ra ku humula ri nga vitaniwa Domingo, mhaka yi humelelaka ku ta fika namuntlha. Kama timu ya siku namuntlha yi tsundzukile ku vumbiwa ka nhlangano wa matiko ya misava wa ku hanyela mintirho ya ta vudawu, ku hueleliwa ka ntshunxeko wa Argelia ni ku hlayiwa ka siku ra ku humula ka vatirhi hinkwavo. Nongonoko lowu wu lulamisiwile ni ku kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Fernando Mkhatshwa Ahlamula Makunu.
1: Mhm. Swilini makwerhu. Swa le kule loko tshuka statistika la hina Egipto, mahlweni ka Australia, swilini. Statistika marmati ticanto mafora jogo ni hinkwaswo.
0: Bom, Egipto na kulori loyi a kombekisile ku navela hi tamu a kukulaka wa Australia a ka xigavule xa ku sangula xa hlakana ni kuma loko na swi mu fanela a ku ve a huma na humelela hi xigolo xin'we xa ku kala ya ngulu xikadi xinyingi xa primera parti ya Australia ivi a tifihla lomu kapweni a zametela ku vhala tindlela ntsena na swi nga hi leswi swi nga laveka loko hi hlola leswaku e jogo leyi swi nga xisindzisa a ku ku humelela wo karhi i jogo eliminari swi fanele ku ve
1: tsutsumiwa
0: ku lwiwa hi matamata loko u nga dayi u ta dawa wena Makunu hi kumaha loko Egypt hi yena loyi a nga lwa hi twaki tindlela hi yena a nga chikela kusuhani ni ku lavetela xigolo Makunu ku nga kali vabeli va mitlawu mimbirhi va ta tlhela le valeni va chayi va pitula na vona kasi hi huya ka xigava xa mbirhi ta hlakani na kulori
1: Avelin nga ni pfuna ka tikonta lana Portugal swi mi bavelile lana ku va a tsemakanya mahlweni ka Croatia ka mpundzu wa nyamuntlha swona
0: lisini leyi na kulori kani leswi chalisima ngopfu ka xigava lexi ku humelela loko zwi loko zwiwa ni ku vhumeletiwa ku u hundza hi xigolo xin'we hambi ko va khihlanya ka xigolo zwiwa ta tirha lexi lavekaka ku hundza u ya ka xigolo kuma loko Portugal i tsemakanyile a chikele ka xigava lexin'wana xa ma-oitavo de final
1: Croatia
0: un'wana kawa Croatia i sele hambi loko a belele bya uchukwana yena Fernando hi khomele hi seyo hi basisa tindlela kasi hi wuya ku ta tshama ni matshangu ya jogo leyi na kulori
1: hi swona vileno a mikrofoni hi yoleyo simamani
0: Fernando loko u tangana swi tshamisekile hi seno hi ta wuya ku ta tshama ni rilato Makunu na kulori
1: hi swona kambe se a hi pfulile mukhandlu layi wa n'wina swona a tshemba swa ku va na kulori va ha lulameta tiko ro pita hi le ka 21 horas na 6 minutos

0: Luego Australia, Alessandro Sicarti su que la nima, Nainau Yasser Ibrahim a su que la nima, Richipili na colore Fernando Mukacho.
1: Leswi swi lomba leswaku hi ya kama penalty.
0: U lo tiyisile hi ta kombela leswaku u hi khomela hi seyo hi rindzela ku ve va vuya ka mapenalty na hi koka moya hi ta wena ni tamu wa ku hi haxa mapenalty lawa hina ku lori ma rindzeliwaku hi vokhle vayingiseti hambi ni vokhle lava va nga lomu livaleni va bukela nhlekani lowu hina ku lori.
1: Now leswi avileno na u nge se famba ku phuzeni ka mati leswaku a hi ntlangu wa ku sungula hi nga ni mapenalty lana hi vile na yona maprolongament ku za ku biwa swikhatiswa swona
0: u lo tiyisile Marocos na Holanda va koteni kwalomu ka maprolongament nakona Alemanya na Paraguay vona va fambile kalaleyo nyemukhe kele swona swi phindile Egipto na Australia nhena yi tata hikwalomu ka mapenalty Fernando
1: hiswona fambani mi ya wisa mfowethu. Le amahlweni ku va le mintirho ya Radio Mozambique emisor provincial de Maputo Gaza na Yambane hi rindza Avelino Antonio lana ka mapenalty ka ntlangu beliweke kusukela 20 horas.

0: Bon journée, Avelino. Ave sena saula.
1: Bon, avetavesh tamsekile na kulore Fernando Mukachwa kuve huya. Wona jagimwe ga Australia la yani gitlongsela ku aba penalty. Loyi kutave jalegi ngai capitão ka chok chikati kala loko angenili amkhomi Ryan. Anikela braçadeira makumi capitão Harry Salter aya kwayaba a grande penalidade makuno kusangula Austrália akuba bola kusangula Egipto akuvika loyanga balizeni kachiketlechi mukomi wa Egipto Mustafa Chobert asukile Harry ababola epukwile yewuzile rekhe ka balize akusukela jalezi
0: kutani Australia pukwile aswona
1: ulo tisi la pukwile mbelo wa Australia Egipto kuve a humelela zwilo mangeni ya yena anga dependele hi chinwani loko a chela wakhe ma penalty ya yena a hunzile aya ka chinwani chigava itaona loyi a taka ka tlhelo ka Egipto hi Mohamed Saber inghenile ka xigava lexi cugumesa kambe ni ku yi khumba bola nga yi khumbangi loko ka habeliwa i nghenela kuba penalty xikipa xa numero 21 hi ta wona ku zwi ya kwihi mahlweni ka yena ku na na Ryan mukhomi loyi yena a nghenela ku khoma mapenalty hi ta swi vona ku zwi ya kwihi hi chusile mbelo wa Egypto ne a muchayi wa pitula wa habula swo karhi ni mukhomi se makunu ichusilwe Mohamed Saber asukile nengwa xinene ba bola golo

Deutsch, Australia, Lejum, akama penalty. Famba xikipa xa numero 11 ka makaka ka tlhelo ka Australia, Nabil, Mabil, ingenile ka xigava xa vumbirhi xa tlhakano, a nga karhalangi ngopfu yena. Jalegi i gona gi chusilweko makunu ku ba bola ku n'wi mabaliza Mustafa Chobert, mukhomo wa Egypt. Asukile, Mabil, golo.

0: ilosili kumi khan ni mun ma processu crime ya ku yelana ni ushavisi zwingu ni utirisi ga zwipepuki sa mapimu mavulilwa lembilegi ya tikweni ga Msambiki hikwa laka ma processu lawa makhuma mbiri wa vanhu hi vona vanga mapaxweni ndzawulo ya ta udahi ya tikweni yi li tshamisekile kasi ku wonelela mabaji ya ebola loko matshuka mahumelela lomu tikweni mawunwa mahungu mawulaku lebyaku ka lonzoti wa adaimani ya masanjena ka gaza ku wula murhangeli wa district leyi leti tihloko ntsena ta mahungu ya dzongeni ka tiku aku andza ka lawa ni man'wani ndzeni ka chikatana u nga chicha xitichi. Mahungu ya dzongeni ka tiku ma ku chikelela kwa hora leyi hi kota ya mapalisani ya hombi ya bolo hi chiyimu cha misava hi wulawula hi mundial 2026. A xipandzi dzonga ni makari ka tiko ya Msambiki xi ta tshuka xiwelo hi chihala masiku mataku tiva zhontlha ka hungu leki ka Alfred Muyanga.
1: Tiko la Msambiki ngopfungopfu dzongeni ni xikarhi ka tiko ku nga tshuka ku voneka eka masiku lamataka a xihala lexi nga ta tshukaka xi vangiwa hikwalaho ka ku cinca ka ta matshamelo ya nkama ma vitaniwaku El Nino eka nguva leyi taka ya timpfula ku karhi ku yimeriwa leswaku aka tiko la Msambiki ngopfungopfu dzongeni xikarhi ka tiko ku voneka a ku kala ka timpfula nambe ku va ku ni mumu ulo u nga ta hisaka swo nghazi. A xiandla xa murhangeli wa muti lowu yimelaka ta ku vonela ta matshamelo ya nkama a swi nga ta leswaku kusuka ka n'hweti ya Setembro ku ta ve ku tiviwa hi ntshimantshima mayelano ni leswi a xiharhi lexi nga ta ve xi ma hisa xiswona atikweni. Mustafa a swi nga ta leswaku tindhawu leti nga ta xanisiwaka ngopfu swinene hi tindhawu leti hi xiheno ku nga karhi ku voneka a ku kiyela ka timpfula a xikarhi ni dzongeni ka tiko la Mozambique.
2: Já indicações de surgimento de El Nino muito forte. Os indicadores, quando se estabilizam, lá para setembro, é que temos já o nível de El Nino. Porque El Nino tem categorias, tem El Nino fraco, tem El Nino moderado, tem El Nino forte. Então, neste momento, as projeções indicam isto, mas em setembro nós já temos esta base que nos permite já elaborar as previsões climáticas sazonais.
1: Este ano, da Xambrangueli, o Amunt, o Imelaka, a Kuanelata Matsamaliyanka, a Mamusa, Mustafa, a Lokalikaria, a Wulavula, a Kualakuva, a Kalambenga, a Kalona, a Lukulia, a Kuhilinda, a Kumatsuka, a Kuvonekashi, hala lexi nga ta ve xi vangiwa hikwalaho ka ku cinca ka ta matshamelo ya nkama ku vitaniwaku El Nino ku nga ta ve ku xanisa ngopfu swinene eka swifundzankulu swa dzonga ka tiko ni xikarhi ka tiko la Msambiki.
0: Wa zihlanu lweyi ku kulungelwa siku ka ku lwisana ni uxavisi zwin'we ni utirisi ka zwipepukisa mapimu atikweni ka Msambiki ku vulilwi lembilegi ya maprocesu crime ku nga ntirho wa ku hlola ni ku khoma lava mahaku a wu bihilegi. Horacio Romão.
3: Kumi khanu ni mune wa maprocesu ya ku yelana ni udzahi hambuni uxavisi ka zwipepukisa mapimu hi wona ma nga va matsaliwa ka tikweni ka Msambiki ku fambeni ka lembe ka 2026. A maprocesa lawa hi wona ka wona ku nga valelwa a makumambirhi wa vanhu lava nga khomiwa na va karhi va dzaha timbangi hambi ku va va xavisa aswipepukisa mapimu a ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta lembe leki. A maprovhinsi ya ka Maputsu ni Nampula hi kona ku wonaka nguvhu xikarhi xa ku xavisiwa ka timbangi hambi man'wanyana mafole lawa ya ku betelwa. Amurhangeli wa muti lowu wa ku wonelela hi wudzahi ka swipepukisa mapimu ka tikhwana ka Msambiki Filomena Xitsondzu yena a nga wulela lomu dorobeni ka Nyambane a wa zihlanu lweyi leswaku a mhaka leyi ya wudzahi ka swipepukisa mapimu hi yona yi jujaku wongu ga vanhu vanyingi ngopfungopfu wa swivanana swi tlhela swi bangula ku gondza. Xitsondzu yena lweyi a hlamuselaku swaku ku na ntiruma hi waku lomu swikoleni wa wuhlohloteli ka swivanana leswaku swi nga tinyiketeli lomu ka wudzahi ka swipepukisa mapimu.
0: Hi tlhelo kin'wana lomu tikweni wu kona ntirho wa ku humba mitlawa ya ku lwisana ni wutirisi ka xipepukisa mapimu. Idrasio Makondela.
4: Ku hundza ka mune wa mitlawa ya ku lwisana ni wudzahi ka swipepukisa mapimu yi humbiwile lomu tikweni ka Msambiki ngopfungopfu lomu swikoleni. A ku humbiwa ka mitlawa leyi zvindzimeni ya mitirho ya hofisa ya ku lwisana ni wutirisi ka swipepukisa mapimu ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku a wu bihileki ka swivanana. na kara ulaula anzeni kale titiela na aku ni ukulungeli gasiku gakulwisana ni zvipupukisa mapimo hichinyemu cha matiko wonhlala hasika gambo amurangeli wa hufisa yale tiela na aku ni ulwisani ni utirisa gazvipupukisa mapimo lomutikweni Filomena Chitsonzo hi yena anga ula leswaku a lomuzvikoleni kufanele kumahiwa tiro wa hombe ngovu kasi zvazvikota kutsinya udzahi gazvipupukisa mapimo mukumbisi wa mfumo wa Ntsindza loma province ya Nyambana Riseni ya Masingi hi yena anga ula leswaku mitiro ya kulwisana ni timhaka ta udzahi gazvipupukisa mapimo yi fanele kumahiwa hi vonhle vahanyi va loma province ya Nyambani.
5: A droga afeta e destrói o ser humano, tendo mais precioso que a liberdade e a dignidade. O problema da droga exige que sejamos claros e francos. É preciso clareza para compreender os fatores que condicionam e firmeza para tomar, sem hesitações, decisões necessárias para combatê-lo.
4: Arsenia Masingi mukumbisi wa mfumo wa Ntsindza lomo a province ya Nyambana kare a ulaula hikwala haka letitona tiela naku ni ukulungeli ga siku ga kulwisana ni zvipupukisa mapimo hichiyimu cha matiko onhle ala hasika gambo.
0: Nduna ya ndzawulo ya ta udahi Hussein Yisi ivhuxela Institute National de Saúde wa zihlanu lweyi a chikatini lecha tshimbisile ku atiku ginani malungelo ya ku hlamula mabadi ya Ebola loko matshuka mahumelela atikweni. Wafakaza Domingos Makalani.
6: Ndzawulo ya nyelaka ta vudahi xiyimo xa tiku hlaya kuva yi tilulamiselile kuva yi ta vonelela a mavabyi ya Ebola loko matshuka mahumelela atikweni bya Mosambiki. Kanka mwashoshi ya ndzawulo leyi hi leyi nga ni matshamelo ya ku va yi hamba swikambelo swa ku tlhasa 300 wa swoni siku byin'wana ni byin'wana hakuva ku tiviwa a mavabyi lawa i madzungu lama tivisiweki wavunkhanu lweyi hi holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta vudahi Hussein Yisi ku fambeni ka liendzo a byi yambiki a Institute National de Saúde a xifundzheni xa Marakweni xifundzhankulu Maputo. Nkameni wa kona Hussein Yisi hi lowu a tivisiki leswaku wa tiko bya Mosambiki eka nkama wa sweswi hi lebyi byi nga ka byi khaluta a nguva ya mukhuhlwana. Mukhuhlwana lowu hakanyingi wu fanaka ni mavabyi ya COVID-19. Hikwalaho ka sweswo Hussein Yisi a tlhamuxela leswaku mukhuhlwana lowu a hi lowu kombisaka ku va a munhu a ve ni mavabyi ya COVID-19 na a yintswena mukhuhlwana.
7: Como sabe, o continente africano está a ser assolado por uma grande epidemia da ébola na República Democrática do Congo, que já causou mais de 300 mortes. E nós fomos orientados pela Organização Mundial da Saúde para que os países se preparassem para responder a esta emergência internacional de saúde pública. Hoje estivemos aqui no Instituto para ver as condições que temos de diagnóstico e saímos daqui muito felizes de ver que temos capacidade de fazer diagnóstico da ébola de cerca de 300 testes, caso haja necessidade, para investigarmos esta situação no nosso país.
6: Ndzeni ka swoswo Hussein Yisi a tsundzuxa hinkwavo lava va nga khomiwaka hi mukhuhlwana ku va hi xihatla swinene va tsundzekela a swipiritana ku va va nyikiwa a mimirhi.
7: Desta gripe assemelha-se à Covid, mas quero aqui tranquilizar o povo moçambicano que estamos com um vírus respiratório chamado influenza, não é Covid. E os colegas aqui do Instituto fizeram um trabalho, investigaram este surto de gripe e encontramos este vírus aqui no nosso país, que está a circular, que dá situações leves, mas que temos que estar muito atentos para podermos fazer o tratamento.
6: Imazito ya holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta vudahi Hussein Yisi loko a kanela hi wavunkhanu lweyi ku fambeni ka liendzo a byi yambiki a Institute National de Saúde ndzeni ka ku va a vonelela matshamelo ya xihubyana lexi ka ku va ku bikisiwa ni ku vhikeleliwa a mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Aka man'wani mahungu, vana va tiga Mosambiki va nga wa tirha ni ku hanya le Joni va sima mava wuya lomu kaya le ka Maputswa. Sekretari wa mfumo a le a ku ve ni wumbilu ni vamakadzi lava nga luza zyabyi hi kota ya xenofobia. Stelio Manyisa.
8: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a khwavela xitshungu ni varhangeli va miganga ku hambanahambana hambi ni va mixadori a ku va va yamukela vana va tiko ra hina va hlongoliwaka a Joni va humaka va ri hava nchumu mavokweni. Eric Bonges ali kuni ndaveko kuva hi fumbaretana hi xi hehe leswi vanga hi laviki Johnny inkama kuva hi yamukelana hi pfunana hi xina lomtikweni hi mintiri kumbe mabishikati hi swilo swin'wana leswi swi nga kotaka ku va swi pfuna vana va Musambiki va humaka hi tiko ra Afrika-Dzonga. Eric Bonges a vulavula marito lawa na a bula ni vayakitiko va ka N'wamhongo wa Porto Enric na a va hlohlotela leswaku va nga va xandzi lava va humaka Joni kambe a va tshandza vuteli mavoko va va amukela hi ndlela ku va va ta kuma a ku kufumetiwa hikuva leswi va swi hanyaka Joni i swilo swa ku rilisa i swilo swa ku swi tshova ntimbilo ku hlaya Eric Bonges.
9: Saber cada onde vai ficar.
10: E tive a com uma não uma na tata
9: instruir os nossos governos de estágio.
10: E que ela e Jones essas
9: fundações. Quando receber esses nossos irmãos.
10: Logo me amo que ela vai anular.
9: Se há terreno para dar para viver.
10: Logo muna andar ou a cunhica.
9: Down.
10: Vanhiquene.
9: Dizer nossos líderes.
10: Joela te ouce.
9: Já aceita para fazer uma chamba.
10: Vanhiquene andar ou a com a mamacinha.
9: E
10: vanhica.
9: Mas o que nós queremos?
10: Leixe lava a cachona.
9: Não queremos ver nenhum moçambicano.
10: Aí lá vi que o vanhão não atico.
9: Aí insistir ir para a África do Sul.
10: Aí a mais feia no que é Johnny.
9: Para depois voltar sem nada.
10: Kuva a tela a ler no tico e nangana chum.
8: Colan, bom gesto. Ah, vula vula ir se mara kuva. E a mais feia. Vana vati cura Moçambique. Hilo ni buherre que drenge o aca. Kama projeto. Mikandu. Ya kukuma mintiro. Nisi mwana sule sui njua ka infumu, nisi lusi mwana le sui suombolo kisaka, antiru wa mfumu wa tikura Msambike. Nze nikari yenzu leri ari yenleke, shifunzeni shaka na mahasha, kuyavona yukusu imintiru lei, yenjua ka nda unli ya na shifunza nkulu, Maputo, Bonjesi, apazi ni kunyika shivinzi, vayaki tiku vanyaka nda unli ya na shifunza nkulu Maputo, leswa kuvava ya matuwe ni kufamisa ntiru wavo, wavurimi, vujali, vufui, nisi lusi mwana sungata mafungaka, vuto mwindravo.
0: Awasihlanulwe chikona chikwata cha vana vatiga Msambiki chinga amukelwa hi mfumu wa le Kamasingi Armindu Vilankulu
11: amfumu wa dishitu ya le Kamasingi kwa muka province ya Nyambane hi wana kume ku sinonolo swa kuve utasimama ongetela swivunu ka vamakazi lava ya ku hijoni na vasizuma amhaka ya chinofobia chikuma ku sina chonekela ka tikuligiyane mwekelani akafikileki hi kwala ku kume ku sina ku chikilele atlawa wa vana va tiko Msambiki na vatsutsuma xinofobia lijoni loko va chikele aka masingi wana va nga kumaka sina maphakelwe a swilo swa ku ve va kumaka se va kuma ku ve va nghana se vaga ndzeni ka hweti na va ha langutela swo karhi ka siku ve va tivuna hi swona lomu kaya a ku bana ti walani ka masingi a vilu maxadu hi yena a nga kumeka se na a kombelele ka xitshungu swa ku ve chi kumeka sena chi amukela avana lava kuma ku sina ho hi tikweni ka Joni na awale zwa ku ve zwa la ku va tisana chikanwe ni vana lava tikwala ka mitiro ya ta uhluku ka siku va tivuna a masiwana yadzi va amukela hi laha ku ila ku hi kona lomu migangeni yadzi
12: zwa la ku hi khela kaya rhonana ni mashaka hi wo tingela tin'wani ta ku hi nga swi kota ku hi stata a mahanyelo ya hina lomu kaya vea xibodzi xa mungana xibelo noti le jona hi kona liyani hi mahali swi nga ka hi mazirhuni loko vavenyi va tiko va tlhele va hi kwatela ndhawu xikwana ku swi nga vuya hi zamelela tindlela ta ku hi swi kota ku hi lomu kaya ka hina hi wona manera ya ku hi nga hanyisa ku yi
11: a ntlawa wa hombe u nga kumeka sina wo chikele a fikileki hi wona u nga kumeka sina wo le ka mitirho ya radio Msambiki leswaku ve u kumeke se na va luzile michumu yinyingi hikwalaho ka xinofobia xa le Joni na va swa ku vona va no khoma tinguu ntsena leti nga lomu mizimbeni a va tekangi nchumu swilo swinyingi hi leswi va nga kumaka sina swi siyile Joni
13: Sandra Gwan
14: a Joni hikwini
13: Mamelodi hi yo tlunguliwa
14: kari swi tamiya leni a vinyoteko a va hi hlongola a Joni fambele doximilo 21 vanyoteko va lava halavi munhu wa handle lene va lava ku sala vona vinyi va teko ntsena mina ndzi Mamelodi a ndzi nghena pasi maxi vona va nga lavi pasi a vulava ku a va halavi munhu wa handle a mahanyelo swilongo ndzi nga chikela kwalaha kaya ndza swi vona loko gechile leswaku ndzi jikajika njhani
15: cini u nga teka
14: Ah, mizunta kachibeka achininga chikota. Nuriro tupahle tete nzinga buhe.
15: Paulos, ani pitoro. Mamiluti, anon hlanganisa 3 years. Ah, me kuna leshininga tega. Ya bulavon khomisa tungovtsena vakuvaya. Leshi jongwe shitrala joni, shisila.
16: Zvikonga zvisiya sinya.
15: Ya, shuko. Fana fridge yini yini hoko.
11: Amurangeli wa muti wa kuonela hezvimu sezvatumbunuku lomuka provinsi ya Inyambani kutaka INGD Gilberto Miguel eulizwa kuve amutiluta kumakaseni wasimama nikutirisana nemifumelo makaya kasikuve ka vhunetelwa ava makabzi lava vakumakusana wawe hejuni nawo wulaka mzvaku amutiluku kumakaseni nawo nezvigozo zvakutalangana kasikuve loko vahachikela makabzi ikwana kachinofobia vakumeka senanyikwa azvifunule izvi.
17: Nós temos alocado kit básico que corresponde a kit básico alimentar para consumo de 10 a 12 dias. Estamos a falar de 22 kg e meio de arroz, 3 kg de açúcar, 1 kg de sal, 2 litros de óleo, 5 kg de feijão. E adicionalmente a isso também temos dado alguns kits específicos para crianças, estamos a falar de leite, descartáveis, e algum kit de higiene, no sentido dessas pessoas, quando chegarem às origens, poderem aguentar por alguns dias, enquanto se faz aquilo que é reintegração social dentro das suas comunidades.
11: Gilberto Miguel, Morangeloa, INGD, Lumu, Inyambani.
0: Leka Gaza mfumu unyikela tihume ka minjangu yokara. Tingani tihomu ni kutihomu muni, Bonifacio Novela.
3: Mfumu wa shifunza nkulu Gaza ilo unyikeleke wa zitatu lwe. Mune wa makumi wa tihomu ta matamelo ya kuyantwa kukota kupushitiwa atomu leti anga ta shilandi. Eka warimi wa shenge sha shinjangu. Ivarimi vakuhuma eka ntlhanu wa swifundza na swimbirhi swa n'walungu ka xifundza nkulu Gaza lana Margarida Mpanzeni Nhlongo a nyikeleke a tihomu leti eka chumi la mindyangu na muni wa vafuyi. Tihomu ti kongomeke swifundza swa ka Mabalani, Mapayi, Xikwalakwala, Xigubu, Xokwe, Kijani na Masingiri. Enkarhini lowu murhangeli wa xifundza nkulu Gaza a vuli leswaku makungu ya mfumo i ku va ku tlhavukanyisiwa ata mabindzulelo manene ya tihomu hi ku va ti tswalelana ka leti ti nga ka matshamelo ya ku va ti ni a ku va ti sima ndzeni eka ku ti nyikela a mihandzu leyinene hikwala eka bindzu. Tani murhangeri wa xifundza nkulu Gaza a vuli leswaku va a ku va ku humiwa ka ufuyi la tihomu i ta xikhale ku va ku fuyiwa leti ti nga ni matshamelo ya ku fudumala. Leswi swi nga ta va swi yantswisa matshamelo ya usiwana eka mindyangu yo tala.
18: O Conselho Executivo Provincial, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Pecuário, adquiriu através da Direção Provincial de Agricultura e Pescas 40 animais de raças melhoradas Brahma, e cada beneficiário irá receber um novilho e duas novilhas.
3: Marito ya murhangeri wa xifundza nkulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na vulavula wa zitatu lweyi le ka Mabalani a ku nyikeliweni eka munhu wa makume wa tihomu eka ntlhanu wa swifundza na swimbirhi swa xifundza nkulu Gaza. Kasi Carlos Chauki wa xifundza xa Gijani i mun'we eka vapfuneki hikwala eka tihomu leti ti nga ta twalisaka etin'wanyani ti nga ka matshamelo ya ku yantswa.
19: Carlos Chauki ni huma a naladzi khuluma na guvernador loko na ni kombela duni. Sina vona swa ku xipfuno lexi a xi amukelile ta ni pfunile loko na vona swa ku maphepha wala swi nga tamelezi swi kombisa ku dune swi ni ta li kuma lexi lavekaka ku ve mina ni ya li hlayisa a nga li mina ni xa ni kombelile se wa ku leswi mina na mina ni yo fola bixa ke se na vona swa ku ni amukelekile na vona swa ku ndzi mfumo wa tshembisa hi ku tshembisa nchumu wa yenje hi mitlhambi masiku ndzhaku ni nga kombele huma a ni na ma-stenta hinkwato va tihomu manjhe ku gamiti yehlayehlayehlayehla na tshemba ko sala ma 38 tihle hikuku timoya wa matiko a wu hi welile empfhukanyana ndzhaku manjhe se a vona swa ku hangalakile wa ha li kona.
3: Carlos Chauki na veka ku khensa eka mfumo a vula leswaku a kombelele ka mfumo ku va nyikiwa a dona leleyi li nga ta antswisaka matshamelo ya xibala xa yena hikwalano a ni ku tshemba leswaku kasi mfumo loko u tshembisa wa kota a ku landza hikuva se yena a yamukelile homu leyi ndzeni ka xikombelo xa yena.
0: Hisima makumwambela mahungu ya dzongeni katiku. Nduna ya taushushisa tikweni. Yikomba kutholiwa kavanhu va utiva kwa ntiru. Nakona na vahini mahanyela yolulama. Kota nyiu ya tindlela takumbeta ugunyadwa karavi leki gamufumu. Stelio Manyisa.
8: Olobyi wa ta vululami ni vukhongeli hi xiyimo xa tiko Mateus Size a lava leswaku swiwubyana swa ku hambanahambana leswi swi tirhaka ndzeni ka ta vululami swi cukisa ngopfungopfu mhaka ya ku va vanhu lava va tholiwaka ka swiwubyana leswi i ri vanhu lava va wu tivaka ntirho lowu wa ta vululami na koho i ri vanhu lava va nga ni mahanyela ya vululami leswaku va va nga tshuki va nyamisa ntirho wa vona hambi ni ntirho lowu wu landziwaka hi mfumo kumbi hi xiyenge xa ta vululami atikweni. Mateu Saiza vula leswaku leyi i yin'we ka tindlela ti nga tirhisiwaka ku va ku pumbiwa avuhereki ka swiwubyana leswi swi tirhelaka ka ta vululami hikuva vanhu lava va wu tivaka a ntirho wa vona a va nge tipeti ka vuhereki ku yamukela timali sweswo a vula Mateu Saiza leswaku swi tlhelela ndzhaku a ku tihita ka hubyana kumbe ka ndzawulo leyi rhangelaka leyi lwaka ni vuhereki yi lwaka ni mhaka ya ku tholana hi vunghano kumbe hi vukwavu ka tikomponi kumbe swihubyana swa ku hambanahambana swa ku lumba mfumo.
16: Quando garantimos que o acesso às carreiras judiciárias assenta exclusivamente no mérito, na capacidade técnica, na competência e na integridade, reduzimos os espaços para práticas de favoritismo, conflitos de interesse e corrupção, reforçando simultaneamente a confiança dos cidadãos nas instituições da justiça.
8: Mateus Saizi, a vula-vula, o aumentando o número de recamatolo, o cangule neka muito ontem, logo hanyelaka a ku yendla nkambisiso ka lava lavaka ku nghena kumbe ku tholiwa ka xiyenge xa ta vululami i munti lowu simekiweke lana ka Centro de Formação Jurídica e Judiciária a mugangeni wa Fumento.
16: O Centro de Recrutamento e Seleção que hoje inauguramos constitui a expressão concreta desta reforma, ao concentrar num único espaço todas as fases do processo.

Makisato kuranzeka kuramba kachikatile chikulosa ilaka mitiria chitsa chichangana chihawanga. Sikala nyambani kala maputu gaza ni nyambani kutanko stichle zinyara za chipanzi zonga chatugena gamsambiki. Nikulazo mfrenu za musiki na hiku shivela matumunu makate kuna kunga mitiria ni hiku chikala iti njele tineni. Tava chikamu kala kusanka 5 horas lá lanza tava nyikunyika leswi swi ringisela ku veku chiketsela ku ta vendzeni ka chikatana o hamanisela ka u change kala loko swi ta ku meya noite ni 45 minutes ka lechi tiku tsaya chihundla cha draw siku lava mi fambisa leswi kala loko swi ta ku uma hora lahi to yi seta watch nakona loko malungelo ma ya pfumela tava ku chiketsela nguloko wa lama doteni. Loko swi ta kuma hora ni 5 minutes kutani ni 50 minutes hi lava ku chiketisela chihundla cha magila manene 2 horas kuta vidukadukisana wa hina wa swi tava swa ku loko chikela siku khotsileki sempre ni dukadukisano kasi hakatiko haka mingango hi lava yi fambisa leswi kala 3 horas chikatile chi loko malungelo ma hi pfumela ta ku nyika u change ka ngoma ya vhiki 3:30 ta vula mukhandla ku seka mfona mulangalisi mina yi tlhelege hi chaya hi ta va yi fambisa leswi kala 3 horas kutani 4 horas ni 30 minutes hi kumesa hi basela ka ya u change lege chayelo ya ku swikhati swinyingi ka swikhati swa mhlahu vula maxipeta loko swi ta ku 5:54 hi ta va kaketa mitirho leyi nyika va xitshamo ka vanakulori va ta va simama switichi leswinharhu maportugaza ni nyambani bongelo mrenza mingiseti loko vumela ku pangalatwa hina ka siku lega nyamuntlha ku phendzula ka siku ga umuni ka hweti ya julio 2026 lembe hi tomas valoyi ka kulawula zvin'we na marcos pedro ka michini vitigarati musambiki muxikala matamuni makateko

0: Amilosa vengisativa Radio Mozambique Maputo gaza na nyamani ya munhla ka xengele xa swihundla swa ta matirhele hi londzi vutile ku va hi kumana na George Jeje aleno. George Jeje a ve ntivi yikulu leyi yi sukelaka a communication social, instituto de communication social ku za yi ta fika laha ka xigava lexi nga ka xikuna swoswi yi rhangelaka a swiubyana a sound social. George Jeje, na khensa ku va mi pfumela xirhambu lexi ku va mi ta chumbutela switsongo va ka gaza va maputo ni va hi nyambani. Mi nghenisa kwini ka xiyenge lexi xa wahi dokodela?
1: Inkomu ku va hi bula hi timhaka ta
0: xihundla
1: xa ntirho. Ni ta ve ni sungule timhaka leti ta ku haxa vumuhaxi wa radio na ha le mutsongo swinene. Ku na mulumuzana a Riel Makwakwa vanyingi va ti va mi tiveli a le huleni a ku ri Centro de Communication Social a yi tirha hi timbalampala quatro cornetas viradas para quatro pontos cardeais. Laya na ku haxiwa se ni tsakisiwa ngopfu hi matirhelo ya mulumuzana lweyi a Riel Makwakwa a nga ha ri na hina Xikwembu wa moya wakwa wu hlayiseki. Ni sungula ku va ni ya endla programa da criança kona. Se ni endla programa da criança ye he futa tsumbula vo swi fanele tsumbula kwalaya va ku nada wena a ku na Emily Xipumo ni a nga ri na hina a tirha Radio Mozambique a sector commercial a ku nada ni khulume na ti ta Susana Rita a leyi a nga rhangela programa da criança ni tana nasionala ya Radio Mozambique a ku ni xifanyani le huleni leyi xi ni jei ta swi vulisa xileswo ku va endla programa da criança. Sa ni komba ndlela ku fika Radio Mozambique ni sungula ku hlengela na tsundzuka kama kona hi vatsongo kumbe na tsunga mavito ya lava va nga ku koti nyuzita hi vixikan'we ka programa da criança namuntlha wa hali ku Radio Mozambique hi murhangeli wa xiyenge lexi ni ta ve ni tirhene na didinyuka hitano loyi namuntlha bulaka ni vatsongwana ni la ku vala mavito mangalo mangaki Sergio Five a vi ntlawa luwa hi hali vatsongo hinkwerhu hi nga ha endla programa da criança mina namba ni nghena ya tisonto ka leswi nga vitaniwa Expresso da Semana. Se a ku ni marubrika manyingi mi se ni endla un conselho para ti. Ni nga swi layela ka vatsongwani ni nkama maferia a mpahla ya xikolo u nga tlanga hi yona famba mbuma makanju a xipungwani xa radio xo ni nghenisa sweswo a lowu a vi wona mfambu a vi yona ndlela loko se ni sungula endla programa da criança na ku lorhi a ri makwakwa ku laveka munhu wa ku va endla maprograma hi changana a ku ni ku programa kumbe kusanisela nga vitaniwa aldea communal se na endla maprova ni pasa leswi le ku fambeni ka lembe la 1988 se ni sungula ku tirhisana na instituto kumbe kusanisela social tani kolaboradori a ku va swa ku ni tholiwanga ka kunene ni sayina makontrata swi endleke ntsena hi lembe la 1991 a lowu a vi famba mina ni nghene radio tani mubindzulo maprograma hi lirimi la xitsonga a tlhela radio kasi ka un'wanani programa da criança antena
0: nacional loko hi cuka mfambu lowu hi u gamo muga mimita hi ku tsutsuma haleno mi ta humela ka gaza mfambu u vuma hi sikwini la
1: leswi nga ni endla ni ta nyima ka gaza leswo kumi ka swin sociali loko a lai ku ni thola ka mfambu wa dekada novent a ku na mulumuzani Majidu Usman a liya na ministri wa mafinance a ku a ku tholiwi munhu swoswi fanele ni swoswi mfumo wu tholi a hi nghena hi ku pfala munhu sa ku ni ndota va nga ku Benedito a delegação la ka gaza yi nga ha tirhela a delegação la instituto de communication social se a nga swi tshika ya joni se va ni thola ka gaza a nkama wa kona mali a wu hola hi mandla a nga ri swa mabangu leswi a ni hamba hweti ni hweti ni endza ni suka ka mapusi ku va ni ta hola laha pontinga ni kwale xikumbe xa luvheri
0: kuriuvheri
1: ku luvhera
0: hikuva nitlhenitlhenyani lwe
1: na tsundzuka na xiviti na swoko kambe swa ringana kwa mitsundzuka na ku lori Jeremias Mondlani a Jeremias Mahumani a le yena delegado loko ni fika laha purata no
0: holela
1: lweyi a nga tirhilana tiraka ga maputu la a la ku ta hola mali lomu ka gaza lomu kambe xikwembu xa swi xi endlaka
0: swona
1: hikuva loko ku ndlhula malembenyana no transfereriwa ku pfula radio communitary la ka ncencani
0: va ku ayaka gaza
1: va ku kula yaka munhu loyi a vulavula ka xichangana a ku va ta wupfisa vatirheli va xichangana aka gaza a ku na ku lori Mario Figueiredo va Boventura Masango va Bilimiro Timoteo kambe a va wupfisa ntsena a mavulavulela ya xiputukezi sana fanele ku va va dyondzisa mavulavulela hi lirimi la hina la xichangana sino tlhenda tira ka gaza
0: mukuva na mauma
1: xileso loko ni vuyika gaza ani kumanga mali ni yindlo swa ku mina ni no transferiri but omuka kaya kuma phepha mina ni thole uka gaza
0: ya ava koti swa ku kulaveka ndhawu ya ku etlela ka yona
1: so omuka kaya
0: na kuta dokotela
1: na ni vuyika gaza ni vuyisa xileso
0: kutani a misawu ya nwi ximo xa communication sociale a mita kuta pfula radio comunitaria kumbe ya muta se delegação ya instituto de comunicação
1: anita kuta pfula radio comunitaria futa kuni mpfuka vati tu hetiti naro
0: ya
1: ba mavengetela on tlhana tu hetiti na yimwe se mnumuzane Daniel Tinga akunada jeje soma ingi yena o velekwa thakula kola ya kanchanchai
0: vatwa na nyavo
1: a hanhlati pa inseriu similar na cultura se ku tlhelisiwa hinkwavo ku akusale George Church ni sasa xile swila ka gaza
0: aba fanonga vakuma ka dokotela leva manla
1: loko hi fikile ali ntlawa wa ntlhanu wa ku sangula radio shashai ali munhu wa maja ntombi yimwe kuna Simon Master Jeremiah Mondlane kuna ndakhohlomanyana kuna Manuel Macanza
0: Aureliano
1: Rosario na Marta Sambo lo intla wa ku sangula ka radio nga ta tirhisana na wona akuva va haxela xitichini
0: leswona hi ximsha delegação
1: delegação kama kona ava kumeka pontinya ava ka kumekiseni delegado alimulumuzani hlatswayilo yanga na amukela la ka gaza na tsundzuka moya kwa hlayiseki Filomena Langa va Teresa Filipi va Lazaro wa Musi la vonga na amukela ba bamparuki na vali kona hi lava nga na amukela lana delegação la ka gaza a heti vana kwa ni maputu vana va la ka gaza hi hlangana kambe ka henga
0: hitlhela ku haxa lana misunguli ka Wonder Media
1: hi sungule ka Wonder Media
0: asikunisikwa swi mahisa kwini
1: masungulo la radio comunitaria la ka ncencanga xitichi xa muganga a ku tirhiwa munhu wa maora ni mixo a hi pfula hi sezora hi ku se 7-8-9 hi pfala hi tlhela ha pfula ni madlambu hi tirha munhu wa maora
0: avayingiseti a va swi tolovela leswo
1: swi vitise guwa ngopfu swinene radio munhu la ku tirha na li pfala li pfula khange hi swi vona kambe vanhu a va na ku lehisa mbilu swa ku va xin'wanani a xo tala ku tsutsuma yi fanele ku va xideda ku tsongotsongo hi ya hi ku engetela ku fika lana hi nga engetela maora hi nyima maora mambirhi ku fika laha ka ku a ya ha zanga hi ku nyima
0: lexi nga hatleswi mi nga swi haxa swi longoloka ni va ka ncencayo
1: a swi longoloka ngopfu a xitichi a xi ni tama ukulu swinene ukulu xa ku sangula a minongoloko leyi hi nga yi endla kuma kona tilevhizawa leyi nga na mpfunga swinene
0: hi wihi lowu khumbukaku professor George a nongoloko lowu u tekaku swa ku ni nyamuntlha wa walakanya
1: minongoloko ya radio comunitaria xitichi xa muganga a yi fanele ku va leyi nga ni wuhlengeli lamuyingiseti a wun'we ka minongoloko leyi a reporter xixi mukulu wa ku karhi a munhu wo tsala phepha a rhumela a ku nga na swa matelefoni leswi a tsala hi ku reporte xiyeni a nga tiveki reporte lweyi a ve nongolokoloxixi swi pfunete ngopfu ka mahluvukisela demokrasi ya ka gaza a nga la ku tikhuza ya tibuma hileswaku hi hlengelile ku va demokrasi ya khuphuka a loko vanhu ni nga veka hi xikombiso kumbe
0: lexibedhlelava
1: nga tirhi swona xibedhlela va a leswi a swi vala radio xaxayi leswi a swimale hi nge hi tribunali nyana hi nge hi maphoyisa avanhu o xi va nga hi xi vona mugangeni hi ta xi rhumela radio xaxayi a radio leyi ni mpfunga swinene
0: loyi a nga swi yamukela laha tlhela swi hlela ku leswi a dara elimani
1: mina ni murhangeli wa radio a ni fanele ku hlamula hi xiyenge lexi kambe ka ndzi na ku famba ka malembe ku fiki na ku lori a ri le makwaka ka maprogramu a hlamula hi maprogramu se ku na na ku lori loyi a nga ha hlamula hi tlhela sini ka mahungu a nga na ku lori Filomena Langa lexi nga hi karhata ngopfu hileswaku loko vanhu va tsala tipapila hi swihaxa a hi guma hi kuma leswaku vanhu se va hi tela
0: va komba ku cinca kumbe ku tisola kumbe ku lunghisa
1: van'wanyana a li ku tisola un'wanyana a li ku hi chavisela
0: n'wina
1: ya n'wina mi ta nyima tribunal i mani a nga bala swoleswo va nga n'wi bela swoleswo swi vi ni timhaka tinyingi nkoma kona a li conseil executive a nga le conseil municipal vana a va khala ngopfu hi matirhela ya conseil executive a va khala ngopfu ma hi tirhela ya empresa de aguas de xaxayi
0: timhakatakukamatimangahuvuaka
1: nsilaswitsala ni nga ta bala vito laka mulumuzana loyi kambe a ni tele ali a badli swinene swa n'wina swo kasi radio la kona hi swoleswo profomba mbulavula hi vanhu yi tirhela vanhu i fanele ku mbulavula hi
0: vanhui
1: radio la xitsuku and now vi a vi nkarhi wa ku hi dyondza a vi nkarhi wa ku va hi kula tani vakulu ni matsalo va mahungu
0: eswani hi khensile hi wu twinyana katsongo mfambu lowu kambe hi ndzhaku mugamba mi tsheketela ka radio mugamba mi ya xikolweni dokodela
1: akakutsika ni nga vula ku tsika ku ni gamini exikolweni ku va na phakamisenengetelanyanaiseti
0: va ta swi khumbuka hi boleka kutsongo laha hi December mi ku mahele a Institute Superior de Relações Internacionais.
1: Na endla Relações Internacionais e Diplomacia. Venorin kama kona ni Johnson leswi
0: makamun. Abonsa lita ikola Communication Social.
1: Communication Social. Ni ta vini endle leswi makamun. Kama kona kungana Xikola Superior de Journalism. Sa anoro wa mi, mina ni endle a Xikola Commercial ngati mukata wa Contabilist.
0: Ya, sa ubalela Xikola. Ngena
1: Institute Commercial. Ni funde Maputo, Institute Commercial de Maputo. Kambe ke timhaka ta ntirho xihundla xa ntirho se bula ni
0: hileswo
1: fanele ku tirha hi leswi hi swi rhandzaka ni dyondze ngopfu swa contabilidade swi dyondzile ku tsakisa bava wa mina loyi a nga nghena xikolo kumerisiyala gamela sigondiwana a nga swi kota ku n'wananga leswi a swi nga ni tsandza famba wa swifunda
0: u ta hetisa
1: a tivhingara hi mina kambe ni hlupheke ngopfu
0: a nyiku ya wehe
1: ni hlupheke ngopfu hi tikonta matematika ni nga le munghana wa matematika a xikolo ni nga xikuma xa ku karhata ka misava leyi a vi xikolo kumerisiyali ni Institute Commercial ku hinkwaswo tikonta hi statistika ka loko financeiro
0: alasa u kumana ni xixi a wu quadrati lero quadrati
1: ni dyondza swo ka xihundla xa ntirho hi leswi n'wana swi rhandzaka se ni nyikaka contabilidade leyi ni yi hetele a ti-Institute Commercial kambe ni khange ni tirha ni empresa hi n'wi ta ni contabilist komba ka xihundla xa ntirho tirha leswi u swi rhandzaka
0: a nga ri vitani la
1: a nga nyiko ya wena ni swi twile na munhu mina ku fika namuntlha ni tirha swilo swinyingi na fundhisa mauniversidade kambe ni ti twaka ku nge xikumbu xi ni velekele xo ku endla radio ni chuhiseke ngopfu swinene ku ni endla radio
0: hiswani dokodela wa ni tsakisa loko ni twa experience lexi na tshemba swa ku ni lava van'wanyana va hetiwaka va swa ku George JJ mani va tibuka hi wena a loko u li exikolweni ke u dyondzisa a vadyondzi va wena na ka madirele wa ya siku ni siku u wapimisa loko u va vona wehe swa ku lava va ti kombisa leswaku va lava ku tlakusa nhluvuko wa tiko va ni va landzelela rivitano la wena ku kotisa wena leswi u nga landzelelala ka Communication Social
1: a leswi ni swi vonaka ni ngheni khambela ku rhanga Saladiaula ku va ni fundisa hi 2008 a lembe lin'wanyani lalintshwa li fikaka lembe lin'wanyani lalintshwa li fikaka hileswaku a ku lulametiwa ka swidyo a ku wupfa ka vadyondzi ku ya ku yehla a ni leswi swi swi humelelaka pura ni vula leswaku a vadyondzi ni nga ve na vona hi 2010 a va li vanene swinene ku tlula va 2008 a va 2015 va le hansi ku ni vafanisi va 2010 a va 2020 va le hansi ku ni vachuka va 2025 va le hansi ku ni chufanisa 2018
0: vo piorara
1: a lexi ni xi vonaka swa ku vanyingi va ya xikolweni ku va va teka phepha u n'wi tlhela ni byela ka swidosintu loko ni hetela nkambe mhaka munhu mina ni lava phepha mina ni nga ta gama ni dari mawula mina ni nga ta fundhisi munhu mina ni tsikete ni famba
0: ala salari
1: a lava phepha ku va a nyikela ntirhweni a cinca xikepiso hi lexi xi hluphaka a vana va twisisa swa ku va dyondza xikola ku va va antswisa a magijimelo ya vongo bya vona ka mapimiselo
0: ni ku ya ka nhluvuko wa Musambiki
1: ni ku wa za fika ka ka Musambiki a byongola yena se la tsutsuma a ku hambana ka loyi a nga xikolweni loko a nga nga xikolweni swo lwa nga xikolweni a ni metodo a ni wutlhari ku va a fika ka ndhawu ya ku karhi se loko wena u nga xikolweni u nga na metodo swi ku lava fika layani u ta mayisa ku yi huma ku kotlanisa ni loyi a ka a nga nga xikolweni yena u ma ku kotlanisa a xikolo xi kumeka xi luza le sima la xona
0: a mhaka leyi dokodela George wa ni tsakisa so much dos minuti doto Xambisa a ni gwelile laha hi swikombiso swo swi hi ka junior wa swi vona u nga kuma mudyondzi a le ka xikolo xa le henhla u mutisa swaku dia 25 de junio 1975 ku endlekeyini Musambiki a nga ta ku gwela
1: swo swi ni vulaka swona ngopfu ka xigava xa le henhla lexi hi tirhelaka xona universidade a ku na professori loyi a nga ta ku nyika wutovi a wu tivi hinkwalo leyi vilelaka fanele ku va munhu loyi u nga ni kultura general munhu loyi a rhandzaka ku lera a rhandzaka ku hlaya kambe hi nga dyondza hi wona hina a swi karhata swilo leswikulu a hi jikajika doropa hinkwala ka maputsu liya hi ya Eduardo Mondlane hi ya Assembly of the Republic fambela mabuku mabiblioteka namuntlha hi tilifoni linene angena ma biblioteka ya ku hambana hambana
0: yeah
1: ana mabuku hinkwawo afika ma xadzoni ja afika queen
0: yeah
1: kambe ke ni vona swaku akuna ku lonzulu akuna ku akuna u lonzoli la ku hetelela ka switori leswi nga na swona swa tekinolojia ku vampela iphakamisa u tivi hi tirhisa tekinolojia ku va hi tlanga ku va hi haxa mavunwe hi haxa mabowato hi chipisa vanhu vanwanyane a swi koti ku va hi tirhisa ku hi phakamisa u tivi lebyi byi nga kona namuntlha
0: leswo leswi kalaka swi nga laveki doctor hi fanele ku va hi lonzota u tivi la inene kuva hi yaka a u tlharila hina dzwango dzwa hina ni nhluvuko wa tikula hina la Mozambique swa ku hetelela dokotela ni tsakile kuva ni vile na wena lenu ka xiyenge lexi xa swondla swa matirhela ka masiku yo gama president Chapa vulavula swinene timhaka ta ku a hi pumbeni timhaka ta ku a hi khemelani nyongizmu a vanhu loko va va dyondza hambiloko va dyondzile kambe va lava ku khemeliwa ematshan'wini ya ku va va kombisa competence ya buildad structure lomu ka mintirho ya vona ku ni xa ku karhi u nga lava ku xi vula lava
1: hi ta vula swaku awu munhu byi hi lahlekelile bya hi lahlekela a leswo swi yelana leswi vitiwaka exercice de cidadania a nga un'wana la tiko ku rhandza tiko a mhaka a yi ntsena ka tindhawu ta ntirho a yi ka tiko yi sukela mindyangwini lana loko ku ni xivutiso ku ni xikombiso ni nga xi kumaka ma-WhatsApp xi ni fundhisa swa ku karhi loko n'wana xikolweni va mi byela hi professor wa ku u tata ni 50 leswaku hi ta endla fexa la xikolo laka fika gwela mamani wakwe a fika gwela mamani wakwe a la xikolweni va ti u ta hi nyika send hambana ya xikolweni loko mamani a ta gwela bava ka n'wana lava 200 swa hi ku khwela ku vona leswaku a wu munhu li sukela ndyangwini a n'wana yi ngetelile mamani a yi ngetelile ni professor hi director wa xikolo a mi gwela leswaku a vanhu va ta humesa 25 a fika sala ku i 50 ku vula leswaku hinkwerhu hi rhandza mali
0: ku
1: chota a vumunhu cidadania a ku va hi tinyika lisima hi swi tiva hakanyingi ku humela yini loko ni hanyaka swilo swa ku fihlakala ka swilo swa ku tsongolatsongola swa van'wanyana a loko swa humela ku ni siku swi humelelaka i tingana andani loko ni chava tingana namuntlha vanhu a va hana tingana ku endla swa ku biha a vanhu ni siku hi mhaka muni hinkwerhu la ku va swifundzi a kwalikeri kuxtu hinkwerhu la ku famba hi movha leya manyunyu hinkwerhu la ku va tiyindlu ya premier andari hinkwerhu hi lava hini xihantla ngopfu a hi swi koti ku rindzela a swi koti ku hlonipha magasi ya vutomi hi leswi swi endlaka ku va a vanhu va ni u kanganyisi ku ni u jambani ku ni swi ni kurupisanu a we rheki ku ni we rheki la ku tlula mpimo
0: ni khemeli
1: leswi swi kombaka kwala wa munhu a munhu a sika ya xibedhlele a munhu a lava ntirho a ku pfuna voni nyika ntirho mina ni nyike 50 mili swi kwala ku yini leswo se a lava ntirho ka nga na mali wehe u nyike ya 10 mili ni ta ku lavela ntirho
0: ya u tlha u pfumela ku ya lomba a mali ya 50 mili o wa swi tiva swa ku
1: a munhu a fika xibedhlele ku munhu apara ni ku daha pura ta nga na sala d'operations ni nyike a 5 mili i swilo swi tiyi leswaku a hinkwavo vatirhi kambe ku ni vanhu lava chimisaka administration publica ku ni vanhu lava chimisaka a wun'wana la tiko hi kola ka ku koxa timali a munhu a suka pura ku nghena xiratwini a fambisa xapa la yena tindhati leswaku a ta hamba a khemelela ndleleni swilo leswi tselekaka swi biheke hi fanele ku va hinkwerhu hi va ni tingana ha swona swaku hi fanele ku hi swi cinca a nga kona nga tata heta leswi loko a nga le hina va Mozambikana
0: hi hina hi fanele ku va hi sungula ku va hi cinca a nqondhweni hi ni miehleketo yintshwa
1: hi swona mavonelo man'wanyana ya tiko mavonelo ya ku yantshwa ku va hi ta kuma mundzuku munene
0: hi swona hi ndlela leyi hi fikile magumu lana ka nongonoko swondla swa matirhelo hi amukela ku losela ka George Judge Fernando Mukhantshwa Amara Boduwe Hamilosa.

Uchenjiga genus medo kunene ve chala uchenji kulanzana ga cabo verde ku kulungela kunene tlawalo kumbisa ko mbemba ka o kabelga bola mundial 2026 nzaka kuve kunena Argentina chilele kadiga kutsangula cabo verde na yena a chilele kati katlechi varingana hi chilele cabo verde aos 59 minutos. Xikati lexi mitlawa leyimbirhi yi kumeka na hi ringana hi simama hi radio Mosambiki misorokomisiya liya inyambani kunene na hi tirhisana gaza ni maputu ka wutya loyeki gasi ku gawumuni ka hweti ya Julie 2026 bya leswi tave hi rhamba swit hi jahaleki ki hisile ku hisiku 22 ka abril wa lembe ga 2017 ndzhaku ka wu cencileki tave hi wuya ni longoloko kutani ni xihundla xa Magelamanene

0: Hoyo, muyingiseri wa ku xandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani, a ku va hi tlha swi hisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Sithoyi na Tumash Buruma va na wena kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseri byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlha swi hisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka a vuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyita xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swo swi linga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswi ya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona talona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera sweswi ma nga tshamisa xiswona kumbexana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasu xa xikulu endaupra ma nga kupara xipasu xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a ma-propriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawayana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swi gama swi nga tshamiseki kahle xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi maandzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilero hi ya peta ka konjiladuri, kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makhofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka sweswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku lelo u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma proprietatis nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na kojiladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela va lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka masi ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresku ka ndhawu ya ku kala yi nga na yi nga tsakami se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa laya ka ku vilisa laya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makhofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makhofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wonawa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona aleswo e valido bra masa bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuya hi ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa wa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fixa xili xa fino hi ntlamu loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe kasaka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi hi xi tsemelela swina ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 dia na xa ha zama ku woma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 dia podi xi heta no masimu talvez 2 dias hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusa nyana swi marhodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta li teka hi ya hi ya sweka hi lona se a ma konservarela ya ma-order ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana o segredo Enau hi nga tsemi amarayizi kumbe a timintsu hi yenche hi ku tsuvula. Se loko hi yenche hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi va mantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantirho tezvo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingiseti wa ku xandzeka, swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi miziwaku vilelaka swone, a nga mavhitamina ni swin'wana. Akuva u titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. Aku zvanza kwezvo hikuva hikola ka nongoloko lowu hukuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Bruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizvo milandzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela. Bana hi ndlela yinene.

Abeloko kwengetele tlhan tinhar timinete akati katlechi asima mihlaka yen yiringana mitlawa leimbiri hulaka boverni Argentina. Alakanye samuna zamunga seto ka hunzile ja khihlanga galembe nyamuhle hlanganisa zana khano makumi ni manharu ni khano masiku leswola kosele azana khano makumi ni manharu khano masiku mahunzileko ka khihlanga galembe chigel cha kuvhiti hita ka kasiku vhita tsama kungula he mabohile ku kalembe leki kambe kota kulele kwa swifanele ku vhiti hita kunza pimo leswa ke fanele ku vhiti va leswa ku makungu mapote yake kwa laka ku vhe utomiki hi kona zwontle ku tsongwana ku tsongwana ela swikota ku vhiti chikela kule a chikatle che tabe kongo ma chimbutsi province ya Kagaza ya ramba Fernando Valoi kutani ku Mr. Tonito Tinito. Mr. Tonito hi Tinito leswaku Tonito hi jaga ka kutani ku Fernando Valoi hi Tinito loyi hi mulaku sigauki yena nga Tonito kambe loyi hi mulaku la hi Tinito loko a ta ku mamani loyi a nga wa lisima ka matshamela wontlhe ya vutomi bya hina leswaku wa kusukela siku leka ku sangula u kumekela ya kumisaveni leyina u nga se swi twana ku hi ku kubayisaku ni ku hihi kutani ku za ndlala kutani cini a swi tiva ku hlola hluka kuma swaku leswi a rilisaku swona leswi hi nge ve hi ndleve hi nge veki hi tihlo wu veki hi lomundzeni a ku lava emurhi wu ringanaku u za wu kula wu kota laha u chikele wu kona kambe lava nga ka va nga hi na mamani va kula ku hlupheka hambileswi nga swaku va kona vamamani lava va kumbeliweku hi ku nungungula va nyika vana kambe va nga nyikwangi lihlaswambeli la ku tiva ku hlayisa